0: 92.7 Thunder FM kagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidon. Hey, that's Pantropico Beanie para sa inyo. That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sa lasa, swak sa bulsa. Magandang morning po. Ito na, huling oras ng ating program on this beautiful Tuesday. Hi, how are you? Sa lahat mo yung mga katutuning lang, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga kagigising lang, mayang bundag. O, umaga na, panibagong araw na naman. O, sa lahat ng mga nasa trabaho na mayang bundag. Sana yung mga maganda ang inyong mga feeling at nasa, you know, tamang kondisyon para magtrabaho today. Oy, good morning na good morning ha. O, sa lahat naman ng mga sweethearts natin dyan, lalo-lalo na po yung mga girls ha. Girls out there, lalo na sa mga sweethearts nating babae. May paalala ako sa inyo. Lalo na kapag single ka, tapos eh meron ka nakikilalang mga lalaki. Alam niyo naman yung lalaki sa una lang magaling eh. yung mga binobola-bola kayo ha. Huwag kayo naniniwala sa mga lalaki sa unang pagkikita nyo pa lamang. Alam nyo lang kung bakit? Aba, hindi lahat po ng sinasabit na papakinggan nyo totoo. Alam nyo kung ano lang totoo. CCTV na lang yung totoo ngayon. Saka kung ano-ano mga pinapakita niya ha. Baka kung ano pinapakita niyang ugali o kung ano man yan. Tandaan nyo po, ang totoo na lang sa panahon ngayon ay CCTV. Pero minsan natatamper na rin, no? Pero mahirap yata ang gawin yun. Kailangan knowledgeable ka talaga. sa technology niyan. Pero totoo yun, ha? Yung sinabi ko, ha? Dinadaan ko lang sa joke, ha? Huwag maniniwala agad, ha? Sa unang pagkikita pa lang. Sa pangalawa, pwede na. Ay, magandang morning, Dodo. Ayan, Amilo family. Magandang morning po sa inyo. Kina Dodo, kay Anter Ray, kay Tatang Roland, at Joey, na galing kay Anton Pinonia Aceron. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Ang Ever Taxi, naminaw ka ron, si Jimmy Coloso. Shout out, Jimmy. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Tiwai, ang mga taga Dunkin' Donuts, Oro Carmen. Hoy, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Shout out, ha? Sa area head, si Sir Ace Balaba, kay Ma'am Franz Torresciende, kay Karen Ligang, Junaling Yabo, kay Marvin La Victoria. Yeah, magandang umaga po sa inyo, ha? Mga taga ano yan, Dunkin' Donuts, Oro Carmen. Wow! Mga Aurorama, no? Baka... Thank you. Thank you, magpamina. City of Papel Republic, mamaya isa-isayin ko kayo dyan. Alright, 19 minutes, Saturday 8. Another break is in queue. Magbabalik tayo. Nakalipas namang ilang mga paalala. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Manayin sa pagpamina dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey.

0: 92.7 Thada FM again, the Auto City, 93.7 Thada FM, looking on. Hey, we got 33 minutes at 8 o'clock. It's the man who can't be moved. Tulog. That's what was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang, SRP per baso. Billy na! That's the script for you. Sa lahat ng mga nasa mga trabaho na nila, tatandaan nyo palagi ha. Yung mga masisipag, yung mga nagsisikap, yung mga tipong trabaho dito, trabaho doon. Tandaan nyo palagi yung sasabihin ko sa inyo lahat mga sweethearts. Maging driver ka man o kusan man, construction man yan, basta nangiginig ka ngayon. Tandaan nyo palagi, mapapagod, pero hindi papangit. Alam nyo kung bakit? Alam nyo yung ibig sabihin? Okay, kasi pagpagod tayo, di ba hindi na natin naalala yung sarili natin na ayusin? Diba pag ikapoy na ta, hindi na natin inaayos yung ating mga looks. Diba hindi na nag-aayos ng bihis? Inahayaan na lang natin. Pagod na nga tayo, haggard na nga, abay, umangit pa tayo. Kaya tandaan nyo palagi yung motto natin na mapapagod, pero hindi papangit. Alam na ha? Alam niyo na ngayon. Prince Faisal Ampuan. Magandang umaga, Prince Faisal Taxi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. John Durf Tennis Club. Diyan sa may Bara Opol. Good morning! Maraming salamat. Happy birthday kay Mama Linda Midel. Kaya galing kay Denden Midel, ang iyong younger daughter. I love you. I miss you, Mama. Lumiha po na na, oy. Apaka-sweet naman, oy. Magandang umaga, Jason Steele. May tatlong uri daw ng relasyon. Ang una, yung mahal mo, pero di ka naman mahal. Oh, that's number one. Pangalawa, yung hindi mo mahal, pero mahal ka niya. Oh, pero yung malupit, yung pangatlo, yung nagmamahalan kayo, pero di kayo pwede magsama kahit kailan kasi may kanya-kanya kayong mga pamilya. Basta paita. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyong pag-share niyan. Magandang umaga rin. Pwede ba mag-request naman ang hawak mo ang beat? Joey Castello naman ako. Wow. Magandang morning. Maraming salamat. Alright. Aras natin. 35 minutes after 8 o'clock. Ito muna. Sitwasyon muna ng ating mga kakalsadahan. Alamin natin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG J Tagalog dun sa Abdul Hakim Taxi. J, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Ang ating Divisoria area ay pagbangat pa sa ngayon. Kinita dyan ang Chaco, Estrado, na nandyan niya itong card master. Wala pa kaluwag pa naman. At dire-diretso dito sa itong Garden Street. Ano pa yung Garden Street? Hanggang sa pagkakasa Paralis. Paralis lang sa crossing to build up nandyan. Dahil sa pinto lang ang airtime supply. At then sa Pugon, meron din dipitip ka rin ng Pugon.
0: Maraming tao dyan sa Kogon. Siyempre, pag namimili, di ba? Traffic. Ano mo naman? Pag maraming tao, traffic.
2: Pero okay naman, mga kalusot naman. At ang tagaan lang talaga.
0: Alright.
2: At sa kalapasan, crossing. Sa pinggo pa rin sa kalapasan crossing. Papunta
0: Agora.
2: Dito na ako ngayon
0: nga.
2: Papunta ako Agora.
0: Agora ka na? Sige. Hala, may pasayaro ka ba ngayon?
2: Kapapabalan, ma'am. Okay.
0: Sige, ingatan na pagmamanayo at ingatan na mga pasayaro. Maraming salamat sa iyo report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
2: Ayan, nalitin sa sitwasyon. Makakulad ang aking natahan ito ngayon. Heart, pasayaro, HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. Para sa atin sa road traffic alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Hey, you better check your watch us right now. We got 37 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus a previous formulation.
3: 93.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Itong pangayon niya ang feedback sa kati kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
3: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Only to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This is Heart 92.7.
8: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Thunder FM ka gaya Deora City, 93.7 Thunder FM moving on. Hey, we get 48 minutes. Magalipas ang alas 8 ng umaga. Cherry on top. Magandang umaga. Ba't ayaw mag-click? Okay, yun. Magandang umaga. Sa lahat ng mga sumusunod, Raptor Taxi, Analu, Vincent, Oktubre, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ang inyong pagbiyahe, ha? Maraming TY, kasi kami po ang laman ng inyong taxi. Wow. Sa lahat ng mga taxi drivers na naka-Hard FM, mga sweetheart natin, mga taxi drivers na pongi. Iba ka nang kasali na sa ating The Prices Rise Overload. Maghintay lamang kayo ng inyong mga pangalan, ha? Mababanggit na yan, mabubunot na yan. Samantala, yung mga hindi pa nakasali, mga malamang nagtataka kayo, paano ba sumali? Yung mga taxi drivers. Para sa lahat ng mga drivers to, ha? Yung mga taxi, lalo-lalo na. Ito ha, ganito lamang inyong gagawin. I-text nyo lamang inyong kompleto pangalan sa at pangalan ng inyong taxi. O, complete name plus taxi name at isend lamang sa ating text line. Ano ba yung text line natin? Ito, 0961-8924-927. Ulitin natin yan ha, na 0961-8924-927. Alright, hope that's clear. Kung hindi nyo na-gets, mamaya uulitin ulit namin. Inuulit-ulit naman namin yung text line para ma-memory at makuha ninyo. Okay. LV Gaan Inerio, magandang umaga. Si Roxanne Macha, magandang umaga rin. Lorimer Sakala, magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Asa na yun? Okay. Yeah, thank you. At saka si na Genevieve. Oy, may butang, dagang salamat. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas, groceries, at spaghetti! Paminaw, paminaw, paminaw! Piliin na natin kung saan area tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta! Select! Dito po yung studio namin sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, ha? Abay lang sa West City Central School. Oops! Pagatpat! Ay, mga taga-pagatpat, paminaw! Asan yung dropbox ng pagatpat? Yun! Okay, puno tayong isa. Ang nakasulat, oy, pagatpat. Barangay Pagatpat. Ang pangalan ng nakadaog og bugas, groceries, at spaghetti sa may Barangay Pagatpat, Rowena Cebuala. Rowena Cebuala. Congratulations, Rowena Cebuala, ha? Magdala ka ng iyong valid ID. Pupunta ka dito sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, abay lang sa West City Central School. Pag minakita kang color blue na building, nasa 5th floor kami. Congratulations, ha? Ganun din, yung iba pa natin mga winners, ha? Andali na, nasan ba yun? Yung isang nating winner. Toto. Ito, congratulations din kay Echi Eruela ng Kauswagan NHA, ha? Echi Eruela, nakadaugsad ka. At itong driver ng Renzi Taxi, si Arniel Sinatao Jr. Alright, Arniel Sinatao Jr. ng Renzi Taxi, congratulations. At itong driver kanina na si Rogelio Suarez ng Suarez-Cov Taxi, congratulations also. Nakadaugsad ka. At si Hernan Abalde ng Barangay Nazareth. Hernan Abalde ng Barangay Nazareth at si Nilo Kindala ng Lapasan Kulambog o Kulambog Lapasan, congratulations. At si Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi at si Maria Joy Kayakay ng RJ Kauswagan. Yan po yung mga pangalang nanalo ng bugas, groceries at spaghetti. Congratulations! Hintay na namin kayo now na. Pwede na kayo pumunta. Alright, samantala nga din, The Prices Rise Overload at isa atin ng Kevin Enterprises, Wear Your Piso Gets More Value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. We got 8 more minutes before 9 o'clock. Times are brought to you by Magic Flakes and Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese and Crunch, mula may pod, ang break ni mo. And for a break, be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat nimo?
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na kaya kinabahan ako. Mabuti na lang mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radio with Heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidon. 20 minuto bago sumapit ang 9 o'clock. Mga taga Gracewin Hardware o Gaspel and Palms Hardware, magandang umaga po sa inyo. Salamat ang mga magagandang mga nilalang o taas kamot. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Tabayanan si George at si Dr. Hard para po sa ating Music from the Heart program. Hanggang alas 11 naman yan ngayong umaga para sa ating mga favorite love songs. Alam na muna ako. My name is Jason. Jason Steele. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: In-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Ito'y matapos bumoto ng pabor ang 255 na kongresista, 26 ang tumutol at 7 naman ang nag-abstain. Kabilang sa mga pinagbatayan para i-impeach si VP Sara ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Ang bilang ng mga mababatas na bumoto na pabor para ma-impeach ang vice-presidente ay lagpas pa sa 106 na kinakailangang boto alinsunod sa konstitusyon. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Hello mga sweethearts, magandang morning, it's a Tuesday. Hala, magiging magaan ang ating mga Tuesday dahil eto na sa inyo na mga love songs. Hanggang alas 11 po ng umaga, ako at si Dr. Heart, ang inyong lingkod, si George. Kami po ay inyong mga kasama. Mag-e-enjoy tayo, mag-uusap ng malalim. O kasi medyo mabigat din ang ating question of the heart. Pero bago yan, ayan ang mga sweethearts ko ha, sa buong mundo, sa lahat din ng mga nakikinig sa amin through our online application. Magandang umaga po. That's Heart FM Philippines through our Play Store. Ayan. Good morning.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Throughout Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, and Bukidnon, maayong buntag, everyone. Dr. Heart here. And of course, welcome to the show. This is Music from the Heart. And a great Tuesday, second day of the week. It's May 12, 2026. Ang daming nangyayari sa Pilipinas.
0: Oo nga, busy-busy. Marami tayong inaabangan lately, Dr. Heart.
1: Oo nga. But syempre, maraming nangyayari din sa Heart FM.
0: Yes naman.
1: Diba? Mas mag-enjoy kayo dito.
0: Dito na kayo, wala pang stress.
1: Yeah. Kami yung stress reliever ninyo correct, all throughout the correct. Day. Diba? Ayan, 24/7 yan.
0: True.
1: George, ano bang maganda natin pag-uusapan? Muna natin pag-usapan yung mga nangyayari.
0: Oo nga eh. Dr. Heart, sweethearts, nako, matatanggap mo ba kapag pinili na mahal mo ang career kaysa sa'yo?
1: Career over you.
0: Yes, yung priority niya is yung career.
1: Ayun. Eh baka naman para, eh baka naman para din sa'yo, di ba?
0: Yun, o oo,
1: kaya ginagawa,
0: man.
1: Nagsusumikap correct. Para dun sa, I mean, sa kinabukasan.
0: Correct. Diba? May iba naman, they're so fond into working dahil nga, ayaw nilang isipin yung mga problema. So, matatanggap mo ba kapag gano'n na ang sitwasyon?
1: Ang mahirap dyan if you're being dumped
0: correct,
1: over the career, di ba?
0: Ayun lang. Oh.
1: Ay, nako, ayoko na muna mag-love life. Ito na muna.
0: Career muna.
1: Career muna. Career move muna.
0: Oo. Mm-hmm. Pero paano kung naging ano na kayo, nasa isang relasyon na kayo, tapos eto nga, after, you know, after some time, naging focus niya ang kanyang trabaho. Matatanggap mo ba?
1: Sige, ano daw ang take ninyo sa ating question of the heart today? Matatanggap mo ba kapag pinili ng mahal mo ang career kesa sa'yo? Paabot niyo sa amin ang inyong thoughts through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede naman sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Ako, hindi ka na ba mahal ng partner mo? Mas mahal pa niyong career niya. 9:17 is our time. Here's Ding Dong Avanzado. Hindi mo na ba minamahal? You're in Heart FM 92.7.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan, pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: In partnership with Happy Feet Production, invites you to join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause. Aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge. 3K, 5K or 10K and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose, run with pride, run for hope, run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 9:32 ang ating oras. Ay, could I love you anymore despite of me being busy sa work? Mas priority ang career, oh. Pero naman, may mga dahilan ng mga bagay. Diba? Baka nag-overthink ka lang din, no? Hala si George. Hindi, nagpaparemind lang kami ni Dr. Heart sa inyo. And we're up till 11 o'clock para po sa ating programang Music from the Heart sa napakagandang Martes, sa super beautiful Tuesday. Despite of what's happening, it's not gonna be good. Yes, hi to 7517. Greet ko sa Manzano family from Maramag, Bukidnon. Lagi po ako nakikinig. Ayan, driver po ako ng Rela dito po sa Maramag. Sige, we'll try to play your requested song. 0964, Mayang Buntag. Pwede mag-request ng song. Talagang ginawan kami ng playlist, oh. Maraming salamat, Sir Joey Castelo. Sige, we'll take note of your request, ha. Ayan, sa mga kaka-tune in lang, ito yung ating question of the heart. I did some, you know, I did put some hints kanina. So this is about yung tipong ikaw ba, sweethearts? Kung ikaw yung nasa sitwasyon na pinipili ng partner mo yung career kesa sa'yo, I should say priority siguro. Not really pili na talagang yun lang yung pinipili niya tapos ikaw andyan ka lang sa gedli-gedli. Pero kung priority niya yung work niya sa nararamdaman mo kesa sa'yo, ayan, matatanggap mo ba?
1: Pinakamaganda kasi sana dyan, George, yung support system ba?
0: Correct.
1: Diba? Magsuportahan tayo. Okay. Ano man ginagawa ng partner mo, ayan, andito ako para sumuporta sa'yo. Ano man ginagawa mo, ayan, sinusuportahan ka din ng partner mo. Diba?
0: Actually, oh, Dr. kasi mararamdaman mo naman yun eh. Mm-hmm. Mapifeel mo yan eh kung, teka lang, parang hindi na ako priority ngayon sa buhay niya. Parang yung trabaho niya. Yun na nakikita mo naman yung benefit doon sa nangyayari. Kunwari nagko-prosper, nag-grow yung partner mo. Kung supportahan mo na lang instead of you overthinking.
1: Yun lang. Iba kasi minsan nabibigyan natin ng ibang kahulugan. Diba? Yun na naman talaga kaming mga hardworking. Oo, diba? Nagtatrabaho ng todo-todo. Katulad na lang ni Sir Bernie de Atlas. Talaga grabe, sobrang magtrabaho yan.
0: Hello po sa inyo lahat dyan, ha? Sa may City Mayor's Office.
1: Yan, lalong-lalo na yung mga nandiyan sa City Mayor's Office.
0: Madami sila dyan nakikinig. Sir Bernie, maayong
1: buwan. Mga hardworking guys, diba? Katulad ni Dr. Heart yan.
0: Ay, oo. Tapos ano, ilan na lang kayo, nabibilang na lang kayo.
1: Ay, oo. Kaming mga mababait na talagang trabaho, bahay, trabaho.
0: Totoo.
1: Opisina, bahay. Yun lang talaga yung ano namin eh.
0: Yun lang yung ginagawa ninyo.
1: Yun na lang yung rota namin araw-araw, diba? Wala kami ibang binubuntahan.
0: Okay.
1: Ba't ka tumatawa mo? Hindi ka nag-a-agree.
0: Nag-a-agree naman po ako. Nag-a-agree naman po.
1: Sumaan naman ang partner ko dito. Nilalaglag ako.
0: Hindi, totoo naman kasi.
1: Ayan.
0: Kaya ano.
1: Ito sabi ni 3759. Sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Naminaw ko ka ron samtang kabulog kaon. Ay, sarap naman mga ginagawa niyan.
0: Diba?
1: From Gales Family ng Barangay 17, dyan po sa may Burgos del Pilar. Hi, good morning.
0: Good morning, good morning. 2745. Sabi niya, Dr. Heart, Miss George, para sa akin, okay lang yung career ang pinili kasi pagdating ng araw, ikaw din ang magbe-benefit doon. Kung kayo talaga sa isa't isa, kung sakali magkatuluyan, bihira ka lang makatagpo ng tao ba na ganoon future ang inuuna kaysa
1: ay, hindi na lang talaga
0: ano
1: kami niyan.
0: Oo naman. Oh, sabi pa nga niya. Kasi kung ano pa yun, inaatupag sa buhay.
1: Ayun! O, oh, diba?
0: Oh, hi na lang kay Mr. Ryder. Sige, we'll try to play your requested song.
1: Ako talaga, yan talaga nakakalungkot dahil konti na lang kami ganyan.
0: Oo, nabibilang na lang talaga kayo sa kamay, sabi nga.
1: Sabi ni 8590, focus daw sa trabaho, huwag sa katrabaho, ha?
0: Teka lang. Oo nga.
1: Oy, ibang usapan yan, ha?
0: Nako.
1: Delikado yan pag lagi nag-o-overtime.
0: Ayun lang. Oh, di ba? Nag-overtime. Pero kung workaholic naman talaga, nag-overtime naman talaga.
1: Siyempre naman.
0: Pero kung...
1: Alam mo naman kami, sub-sub lang kami sa trabaho. Nakapokus lang kami dun eh. Sabi naman ni 8906, saan ba ako magsisimula dyan? Ayong buntag, Sir Nandy and Miss George. Naka naman, nasabi ko tuloy. Sabi niya, actions muna sa ating sarili before ang career. Because ang ating desisyon ang mas mahalaga. Kung anong karera ang gusto natin, kung karera ang pinili natin, dapat may leadership skills ang mag-employ bago magsimula. Hindi natin na masimula ng karera kung may pagkukulang sa leadership, even sa ability to believe in self.
0: Diba? Iba naman to, work ethic naman yun.
1: Work ethics naman yung sinasabi niya. Tsaka leadership yung pinag-uusapan. Ako, ang daming questionable sa mga ganyan ngayon. Sa leadership.
0: Ay,
1: nako. Kaya yung iba, pinapalitan. Kagabi, pinalitan. Dahil nga din sa leadership yun. Nako.
0: Ousted.
1: Ay. Grabe. Ipinagkanulo ang kanyang kasama.
0: Grabe, ano?
1: Grabe naman yung ganyan. Ano ba namang klaseng leader yan?
0: Grabe. Nakakaano lang, panlumo na pwede mangyari yan dito sa ating bansa.
1: Kaya tayo ha, sa 2028, alam na natin kung sino-sino. Ha?
0: Akala ko sasabihin mo.
1: Gusto ko nga sana tumakbo na eh.
0: Sa Boulevard.
1: Sa Boulevard. Sa Fun Run.
0: Sa Fun Run.
1: Sa Eagles Fun Run. Eagles Week Fun Run. Gusto ko tumakbo dun.
0: Malapit na yan. Doon na lang. Mabuti pa doon.
1: Hi, nako. Isa lang masasabi ko, God save the Philippines.
0: Yes.
1: Please, nahihirapan na po kami mga empleyado.
0: Correct. Kami po yung gaabaga.
1: No. Okay lang yun sa baba kasi meron namang meron namang ayuda, di ba?
0: Yes.
1: Pero how about the middle sector? How about yung mga working sector? Meron ba kayong naisip para po sa amin?
0: Correct. Baka naman po. Knock-knock.
1: Kawawa naman tayo nito. Asa? Sige, again, our question of the heart. Matatanggap mo ba kapag pinili ng mahal mo ang career kesa sa'yo? Again, yung mga text lines po natin, bukas po para sa inyo, para sa mga comments ninyo. Our text lines, that's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa Facebook page natin, mga sweethearts, message us at Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 941, we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: 3.7 Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. We got 7 more minutes before we hit 10 o'clock. And indecent obsession with fixing a broken heart just make us fall in love furthermore. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Napakaganda ng umaga. Basta i-rebuke natin yung mga stress na yan. Kasama mga love songs dito sa Heart FM till 11 o'clock para po sa programa nating Music from the Heart. Kasama kami ni Dr. Heart at George, syempre.
1: Ang tambalang nagpapaaliw po sa inyo sa Cagayan de Oro City at Bukidnon at sa buong Misamis Oriental na rin.
0: Sa lahat tinabot natin through our online application. Magandang morning.
1: Bakit nga ba meron mga ganun na mas pinipili ang career kaysa sa'yo?
0: Kasi very futuristic
1: at
0: very practical yung mindset. Actually, mostly sa mga, especially sa mga millennials, ano, sa mga ganitong era, kasi mga millennials na yung working sector, most of them. Kaya tayo, kung sinasabi nga natin, mas focus tayo doon sa future, kaya tayo ay sa work, kayod.
1: Sinasabi nga, masyado tayong goal-centered. Sana naman lang kasama yung partner mo dun sa goal na inaabot mo. Dapat. It should be balanced naman siguro.
0: Paano ko in-explain naman sa iyo na sige lang kasi alam mo naman, ito, para naman sa atin ito in the future kasi iniisip ko din na mag-settle down tayo.
1: Yan.
0: Para sa pamilya natin.
1: You know what? Para dun sa mga sobrang busy, di ba? Ito mga ganito, talagang sobrang focus ka dun sa career at work mo. This often leads to feeling of neglect, loneliness, and resentment dun sa partner mo. Sinasabi lang natin to kasi baka hindi sila aware.
0: Baka kasi nasa sitwasyon din sila na confused. Alam mo ba, Dr. Heart, kadalasan sa mga ganyang sitwasyon, that leads up to miscommunication, misunderstanding, na nauwi sa, pag-aaway.
1: Ang una-una naapektuhan dyan is yung intimacy ng relationship.
0: Correct.
1: Kasi diba, wala ka naman lagi. Wala yung presence mo, diba? Ay, nako. Sana naman, mababalance. Pwede naman, di ba? Pag at times na meron kang day off, you should spend quality time with her, with him, or with your family.
0: Correct. Tapos, balikta rin din natin. What if i-push mo din yung partner mo o ikaw, mag-focus ko din sa trabaho mo para eto, samtang napatay kusog for our future, we can para
1: suportahan parang ganoon. Baga sabihin mo naman na ito naman talaga parehas tayong gusto na maabot itong mga bagay na ito, di ba? Pero you have to be open also to your partner. Ika kasi nasabi natin, communication. Pag nafe-feel mo na parang you feel that neglect already, you're being neglected by your partner, well, pwede mo namang sigurong
0: i-communicate.
1: Your partners, di ba?
0: Yes,
1: mag-partner naman kayo. Di ba bakit hindi ka makapag-open sa kanya? Di ba?
0: Sabi nga nila, let's practice open communication nowadays kasi hindi naman tayo mga mind readers knowing what... Ikaw, nagmumukmuk ka dyan, malay ko ba kung ano mga iniisip mo.
1: Diba? Oo. Kaya lang, wag lang talaga sana, iba yung pinagkakabisihan.
0: Ayun lang.
1: Ayan, ibang usapan na yun. Asa, sige. Tayo po'y maghahanap buhay. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo, ha? Magbabalik kami with more of your favorite love songs. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun.
5: Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: When you felt being neglected and deprioritized. Parang broken-hearted ka na rin. Di ba? Parang sakit-sakit na parang ganun. Na hindi ka mahalaga dahil inuuna nga yung career.
1: Siguro, Dr. Hart, ang naisip ko kasi sa ganyang sitwasyon, may iba't ibang ano tayo eh, views on how a person reciprocate our love. Kasi nga, ang iniisip niya, yung inyong future. Gusto din niya siguro i-prove sa sarili niya.
0: Correct.
1: Na kaya kanyang buhayin.
0: Ayun. Yun ang sinasabi ko kanina, George. May goal kasing inaabot, di ba? Anyway, oras po natin is 10:23.
1: And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin kayo nakikinig sa inyo pong Heart FM 92.7 in Cagayan de Oro City and 93.7 in Bukidnon. Tuloy-tuloy din tayo sa ating chikahan with our question of the heart. For those who tune in late, eto po yung ating question of the heart.
1: Abay, matatanggap mo ba, sweetheart, kung inuuna ng partner mo ang work o career niya Kesa sa'yo.
0: Well, it doesn't only apply, sinasabi nila, lagi daw karaniwan ito sa mga lalaki. Pero nangyayari din ito sa mga babae, ha? Oh. Ganun din. Oo.
1: Kasi may mga babae na ngayon talaga na ina-attain din yung, alam mo yun, yung independency.
0: Yun.
1: Sa kanilang sarili.
0: Busyness, yung pagiging busy natin, always at risk yung ating relationship.
1: Alam mo yung nalala ko lang yung isang kwento ng magulang ko kasi ganun din yung nangyayari sa kanila before. Si syempre, traditionally, lalaki naman talaga yung provider sa pamilya. Pero kasi, umuusbong din yung mga babae ngayon na nagbi-business, yung mga ganun.
0: Yeah.
1: At first,
0: women empowerment.
1: Sabi nga, hindi naman, sabi ng aking imaong ama, sabi niya, hindi masama na ang babae ang magtrabaho sa pamilya. Ang masama, kung wala kayong mapakain sa inyong mga anak.
0: Yun nga dapat, George. Parang biglang na
1: sumalangit na ako.
0: Aking paalala sa inyo lagi, George.
1: Yun yung nasa isip ko. Kasi, yun nga, kasi sila dati, tulungan ba?
0: Aha. Kaya nga eh, magkatuwang. Di ba? You try to remember, you try to bring back, lalo-lalo doon sa mga nag-asawa na, you try to refresh your mind. Yung aras na, di ba?
1: Oo.
0: Di ba dalawang kamay, kayong magkahawak ng finances ninyo, di ba? Kaya huwag niyo bigay ATM.
1: sabi nga, pera mo lang.
0: Kaya tinato, kasi pa ATM mo. Oh. Doon sa asawa ko.
1: Na kaya ano, i-commande.
0: di ba?
1: Pero napakasarap isipin na ganun yung mindset. Yung ilan kasi, Dr. Hart, hindi naman siya, hindi nila naiintindihan.
0: Mm-hmm.
1: Kulang lang sa siguro sa pagpapaunawa sa kanila kung ano yung mga nangyayari. Kinaunahan ng emosyon.
0: Pero kailangan din siguro natin para dun sa mga working that hard, no? Sobrang sumsub sa trabaho. Time management. Diba? Meron din tayo. Oo, mahalaga yung trabaho natin, mahalaga yung karera natin, mahalaga yung career natin. Pero may iba pang tao na mahalaga din para sa atin, di ba? Mahalaga din sila sa ating buhay.
1: Correct. Kasi may goal ka rin sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Remember na bago kayo magkakilala, ikaw, meron ka na iniisip kung anong gusto mo para sa'yo sa future.
0: Yun!
1: Ipaintindi mo na, eto naman kasi, aside sa, of course, yung main goal ko is para sa atin, para dito sa sarili ko.
0: Basta para sa akin dyan, okay talaga yung my goal, basta walang mag-goal.
1: Mag-u-all.
0: Di ba may goal ka nga, pero meron naman isang tao nag-u-all.
1: Nag-u-all. Kasi hindi mo pinaintindi din naman.
0: Di ba? May natutunan ka na pero naman ngayon. Na. That's between goal and go-all.
1: Di ba? Depende sa pagbasa mo. Ay, nako. Dem soy robles, bahay trabaho lang. Ay, talaga.
0: Ay, naku, ilan lang talaga tayong ganyan, dem soy.
1: Are you sure? Ito naman si 1441 Dr. Hart.
0: Sabi niya, good morning Dr. Hart and George. Travis Scott ng Maramag. Oh. Ay, talaga.
1: Travis Scott.
0: Travis Scott.
1: So, matangkad ka.
0: Mataas.
1: Mataas ang pangarap.
0: Kanyang pangarap sa buhay. Matigas.
1: Ang kanyang loob. Oh, panindigan. Malayo pang Biyernes. 7517 naman, shout out sa utol ko ngayon na nagbe-birthday. Ayan, si Ryan Manzano. Happy yeah. birthday.
0: Tol, happy birthday, Tol. Diba? Naki-utol na rin. Tol, happy birthday sa'yo,
1: Tol. Happy birthday.
0: Sabi naman ni 8590, sabi niya, focus sa trabaho, huwag sa katrabaho. Yun, inabasa ko kanina. For me, it's not about choosing career over love, but choosing career for love. Ang ganda. Choosing career for love. Kung nagkulang yung time, it's about time management. Ayun na nga, bago ko lang sinabi. It's about time management naman na hindi napapabayaan yung partner mo. And when it's about pursuing career growth, dapat suportahan mo lang yung career mo and vice versa siguro. Ayun.
1: Ayun,
0: di ba?
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Pagbukas pa lang ng show natin kanina, yung sinabi ko support system, di ba?
1: Yun ang pinakamalaga. Kasi nga naman, bakit ba kayo, alam mo, naniniwala ako na when we date to marry.
0: Ah, talaga pag nag-date?
1: You
0: marry na agad? Talaga?
1: Ay, huwag niyong sabihin yun, yung naisip niyan. Siyempre, yun ang goal natin.
0: Pag nag-date ka, parang gusto mo na ito na.
1: Sana naman, Lord. May mga ganun dasal tayo eh. Lord, mahirap na mag-start over.
0: Ganun pala yun.
1: Tama.
0: Ito ko date ng date. Wala nga akong ka-date eh.
1: Wala.
0: Wala, bahay trabaho, bahay opisina lang.
1: Ako nga din eh. Maganap na talaga.
0: Sabi naman yung 3363. Sabi niya, good morning, best duo, Lady G and Dr. Hart. Hindi naman yan big deal kasi lahat naman tayo gusto makakamit ang tagumpay. Pero, dapat sa tagumpay na yan, kasama ka rin.
1: You're perfect. Maraming salamat ha.
0: Kumbaga, sabay kayong marating yung rurok.
1: Nang tagumpay.
0: Tagumpay at kaligayahan.
1: Yun. Perfect combination yun. O, diba? Hindi yung parang ikaw, I mean, hindi naman sa ano, no? Pero kapag nakikita mong, ayan na, tumataas na yung...
0: Tumataas?
1: Yung karera.
0: Yung level na nga.
1: Ng partner mo. Sana instead na mag, ano tayo, yung parang kinipusyon natin kung anong mga ginagawa niya. Dapat ano na lang siguro tayo, supportahan natin.
0: Pag nafe-feel mo na, oops, excuse me, hoy dong, apil ba ko diha?
1: Asa mo ko din rin nakita?
0: Dahi, murag nalimtan ako ni mo ba?
1: Napabaya ko na rin.
0: Alright, tumiinit po ang ating usapan na hinggil po sa ating question of the heart.
1: Ayan, matatanggap po ba, sweethearts, kung mas pinipili ng partner mo ang kanyang karera?
0: Paabot niyo sa amin, ano po ang thoughts ninyo? Anong tingin niyo? Anong take niyo dun sa ating question of the heart? Ha? Paalam niyo sa amin, again, ang mga text lines po namin, we have a 0917-1579-927 and also at 0961-8924-927.
1: And you can also drop by sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, and message us there.
0: 10:30 ating oras, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati. Apat na araw
0: bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
0: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mga almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:40. Yan po ang ating oras. And we got December Avenue, sa ngalan ng pag-ibig. Ang daming nagagawa. By the way, that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang. SRP per baso. Bili na.
1: 10:43, sa ngalan po ng pag-ibig. Huwag naman sobrang sub-sub sa trabaho.
0: Oo naman.
1: Diba? Ayun. No.
0: Alam mo ba, kahit lang daw, simpleng, busy ka sa work, pero yung konting, kumain ka na ba?
1: Mm-hmm.
0: Naligo ka na ba?
1: Pauwi na ako.
0: Kasi nagmamadali ng midi, tao. Yung mga konting ganun daw, kahit busy tayo sa trabaho, malaking bagay na yun sa mga partner natin.
1: Maglaan din tayo ng oras para sa mga minamahal natin.
0: Masyadong
1: at
0: sobra,
1: nagmamahal sobra sa atin.
0: Correct. Kahit pa, you know, alam naman natin na yung pagtatrabaho ay parte naman talaga yan ng ating buhay. Pero sila yung magiging parte ng ating lifetime. So, sana bigyan natin ng panahon habang andyan pa yung mga tao nagmamahal sa atin.
1: Ika nga yung nagmamahal sa'yo, hindi ka papalitan.
0: Correct.
1: Pero pag nawala ka sa trabaho mo, kayang-kaya kang palitan.
0: Correct.
1: Diba? Oh, yan yung mga tatandaan natin. Ayun.
0: Sabi nga, consistency is the key.
1: Ay, oo. Yung mga taga-Tuburan, Cagayan de Oro, nakihinig lagi sa atin. Sabi nila, they're listening always and love your music, lovable songs. Hello sa kanyang auntie tata na nagluluto ng nokos. Ay, nokos, sarap niyan. For lunch.
0: Namit man, ay namit.
1: Beke naman. Ayan. Janisa Villaruz, thank you for listening.
0: Ito naman, bati lang natin, Dr. Heart, yung mga sweethearts natin dyan sa Oramicha. Dyan sa may Bulwa Talipapa Market.
1: Yeah, ano ba ito? Roderick, no?
0: Roderick Granito. Ang saya, ang siyang ano, makasama kayo.
1: Parang winawaw mali yata.
0: Surprise! Maraming salamat ha, Roderick, sa lahat ng mga naikinig sa atin dyan.
1: Mula naman kay Gina Branilia Ravidas, mula po sa ating Facebook page, sa messenger natin. Sabi niya, hi Miss G and Dr. Heart, among TV wala na yung andar-andar kasi ma-stress na, maka-stress na mga news. Unta. Oo nga.
0: Oh, grabe.
1: Kaya nga binipitik-pitik ko na lang konti yung usapan na yan.
0: Kasi, pero ano, it's not bad to watch news din. Kasi syempre, for us to be well aware of what's happening.
1: Yeah.
0: Pero somehow, yung parang nagiging ano na eh, source of labad sa ulo na yun.
1: Yun nga, nung isang araw nga na what do you call that, napulaw ko. There was this pasabog daw na lalabas. Lumabas, alam mo, actually, that's 12 midnight. Nagising ako na eh.
0: Puyat.
1: Oo, napuyat ako kasi nag-abang ako.
0: Inabangan.
1: Sa oras, mahigit yung video na yun eh. Mahala ko naman, anong laban eh, parang compilation lang naman. Sarap kumain ng habang nanonood ka dun sa video na yun, kumakain kang peanut.
0: Huling
1: kapiling kay. Hay nako. Wala naman pala din. Alam naman nating lahat na yun eh. Open book naman lahat yung nilabas nila dun sa video na yun.
0: Correct.
1: Ang tanong nga lang natin, bakit walang ginagawa yung mga dapat may gagawin?
0: Ayun lang.
1: Ayan, diba? Nasistress tuloy ako.
0: Ayun lang. Naalala ko tuloy si ano. Yung the late Senator Miriam Defensor Santiago.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya, you don't ask what the government do unto you, but you do ask the government what you want to do for the Philippines. Grabe. Madam
1: Miriam, ikaw ba yan?
0: Rest in power po dyan. Ayan. Mami Marilyn, eto talaga, powerful din ito. Maganda umaga, Mami Marilyn. We love you too. Sabi nga, ang sarap talaga. Namnamin ang kasiyahang na idulot nyo sa aming mga sweethearts sa araw-araw. You are really the best part of our daily lives.
1: May promise pa yan.
0: Oh, may promise. Thank you, Mami.
1: Mami, salamat sa pahopya.
0: Thank you sa pahopya.
1: Sarap. Sarap ulit-ulitin.
0: Big enemy, Mami.
1: Oras natin, 10:48 in the morning. We'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Tell me where it hurts. Yan yung mga linyahan ng mga partner ng sobrang busy-busy nagtatrabaho sa kanilang opisina pag-uwi ng bahay. Di ba? Ang sarap pag tinatanong ka. Ha? Di ba, sweetheart? Tell me where it hurts yung hilutin ko.
1: Sana all.
0: Binigyan ng ibang kahulugan. Diba? Asa di masakit at hihilutin ko? Masakit ba likod mo? Masakit ba leeg mo? O di ba? Ganyan dapat ka-supportive dun sa mga busy partners, di ba?
1: O, nilutuan kita ng paborito mong ulam.
0: Aha. Di ba? Ang sarap kaya ng ganyan.
1: Oh, pero habang kumakain, busy kay ka. Wala na kayo pa na. Unsa naman eh.
0: Ah, diba?
1: Ang busy-busy mo.
0: Ang sarap yung ganun. Oh. Pero umuwi naman sa saktong oras, di ba? Nagising pa yung magtatanong sa'yo na tell me where it hurts, di ba?
1: Di ba? Pagising, tell me where it hurts. Pagtulog, tell me where it hurts pa rin.
0: Ay, pagtulog? Ganun?
1: Oh, syempre. Oh, pagtulog din nyo, syempre tatanoyin ka. Mahal ka eh. Gusto niya komportable ka.
0: Ayun. Eh, pagkagising, tell me where it hurts pa rin.
1: Oh.
0: Ah, bakit?
1: Tell me if you're hungry. Ganun.
0: Pwede din naman kasi tell me where it hurts. Oh, kasi baka nagka-steep neck.
1: Yes. Ngayon sa pagtulog, maling ano ba? Maling side.
0: Dako naman, bahay ba na iniisip nyo, ha? Na tell me where it hurts yan, ha?
1: Abangan yan. Ay, eto.
0: Sabi ni 1441, sabi niya, makakilig naman DJ yung topic, uy. Uy.
1: Kinikilig sila, oh.
0: Galing, oh. Ano man yan siya, uy? You're making kilig me
1: kilig
0: naman, oh.
1: You're making me smile. Sige, kami na lang magpapakilig sa inyo. Ayan. Ayan, ito na-miss natin to. Si Fern and Faith, yung at Sweethearts dyan sa MMC. Happy day sa inyo, ha?
0: Yes. Yeah. Fern and Faith, kamusta na? Sabi naman ni 1061, sabi niya, what's up, Heart FM, Doc Heart, and the Sweetie George. What's up, Doc?
1: What's up,
0: Doc? Dito na, happy birthday. Ay, eto, birthday ni Marjorie Pisanya Alburo. Alburo.
1: AKA Julia.
0: Yeah. Happy birthday.
1: Happy birthday, Julia.
0: Wish you all the best. Sana'y matupad lahat ng wishes mo.
1: Correct.
0: Yun yung wish namin para sa'yo.
1: Yes, and to your family as well.
0: Ayan. Ayan. Happy birthday to you. Diba?
1: Saan ang pagkain? Joke lang.
0: Alam mo naman, saan ang Heart FM?
1: Joke
0: for sure, hindi ka maliligaw dito.
1: Eh, hindi. Alam ni ano dito eh, ni Miss March eh. Happy birthday. So, lahat din ng mga nabi-birthday today.
0: Tsaka siya, ano, kaka-birthday lang ni Albiuro, di ba?
1: Ni Albiuro. Oh, I think last week.
0: Belated. Magkalapit lang pala ang birthday nila.
1: Yes, ang birthday nila.
0: Alright. Ayun na.
1: Ito na.
0: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayo, ruleta. Saan kaya magagaling winner natin ngayon? Ayun, tumigil sa...
1: Barangay Bulwa.
0: Uy, Barangay Bulwa. Dami nakikinig sa atin dyan. Naghantyo ka paminaw sa Bulwa.
1: Oo,
0: yan. Alright. Una tayo, George.
1: Mula ay Zone 7 Barangay Bulwa.
0: Zone 7 ng Barangay Bulwa.
1: Congratulations sa Jeanette Hidalgo.
0: Jeanette Hidalgo ng Zone 7 Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo, ha. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim na yung prize nyo, ha. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building, and that's at Pimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At ni Senator Juan Miguel Mig Subiri.
0: 11 o'clock na ating oras, magbabalik pa kami ni George final set sa ating programang Music from the Heart.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
4: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali!
5: Oh, winner!
4: Sure, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Sa simula hanggang sa dulo ng ating pagsasama, pangako ko sa'yo, kay aking mamahalin.
1: O, di ba?
0: Eh, bakit ngayon wala ka ng panahon sa akin?
2: Nako, that's the question, Your Honor.
0: Ay, nako. Di ba? Bakit nagbabago? Baka na biglang na-busy na.
2: Oo.
0: Busy ka na sa karir mo.
2: Oo, na-busy. Siguro ang pagiging busy is a good thing. Mm-hmm. Para sa akin, hindi siya red flag. Basta yun lang. Ang dahilan ay trabaho.
0: Yun na nga. Kasama ka nga dun sa inaabot ng goal.
2: Correct.
0: Ayun. Kundi
2: correct.
0: Man, inaabot yung goal na yun, eh dahil para sa iyo, para sa inyo.
2: Siguro kung may pagdududa man or kung meron mang mga inhibitions tungkol sa nagiging outcome ng career ng partner mo, one of which to bridge that is kausapin mo yung partner mo.
0: Ang sarap kaya nung maabot mo yung gusto mong abutin na kasama yung mahal mo sa buhay. Di ba?
2: Totoo yan. Totoo yan. Kasi yung growth mo ay yung growth niya is growth mo din. Kasi you grow together.
0: Galbanag, sabi niya, good morning Heart FM, wala tayong magagawa dyan.
2: Ganun kasimple.
0: Oh, diba?
2: Jean Garcia Kanya naman, yes, okay lang sa akin, matatanggap ko na priority niya ang karin niya. Kung doon siya masaya, ay masaya na rin ako. In the end, kung kami talaga ang para sa isa't isa, magkakatuluyan pa rin kami. And by that time, stable na rin siya sa career niya.
0: Ayun. Malay mo, yan din ang isa sa mga pinaghahandaan niya. Diba?
2: Correct.
0: Na maging
2: correct.
0: Financially stable at diba sabihin sa'yo na, oh, sige na, eto na.
2: Ready na tayo.
0: Ready na ako for you. At kaya kitang paninintigan.
2: Correct.
0: To the moon and back.
2: Oo. Pati ang magiging pamilya natin. Diba?
0: Ayun. Mula naman kay Ryan Dizon, sabi niya matatanggap ko if career pinili niya dahil praktikalan na takaroon. Mag-unsa ba ng gugma kung gakutoy atong tiyan? Or pwede both balance na pwede both career while love life? Actually, depende na sa inyo kung kaya ba ipagsabay. It's proper communication. Love ni mo ang tao kung hayaan ni mo siya i-conquer iyang life career. Life man na niya. Dili man ikaw ang iyang kalibutan, partira ka sa iyang kalibutan. Wow, ganun ito.
2: Diba?
0: You have no right to hinder her or his goals or career in life. All you have to do is to support, be the backup support total. It's for your own good. Balancing career and love life is a deeply personal journey, often requiring a focus on self-growth, timing, and choosing a supportive partner. Career offers stability and fulfillment, while love provides companionship and emotional depth. While with many finding that success and happiness can be achieved through both.
2: Si Dave Onasen Villaret naman, dawato na ako para ramampod na si iyahang growth. Tas maskin wala na ko sa iyang kinabuhi, I will always clap my hands for her.
0: Ayun. Diba?
2: Diba?
0: Hindi natin alam, malay mo, ikaw din yung naging inspirasyon niya.
2: Correct.
0: Na kung bakit ganun siya kasumsum sa trabaho or ganun sa career niya. Di ba?
2: Inspired siya sa'yo.
0: Ay, ang galing nito.
2: Correct.
0: Din.
2: Parang ba? Ibang perspective ba?
0: Maparaya din. Parang ako lang din. Si Aileen Bonghanoy, sabi niya, kung sa kuha, dawato na lang na ako. Kahit dito man siya malipayo. Support na lang ko niya.
2: Di ba?
0: Diba? Kasarap na mga ganun. Pag may diba, mga tao kang...
2: Supporta,
0: alam yung... yan sa akin, George. May tao kang mapapasaya.
2: Yes.
0: Parang talagang, alam mo yung feeling, overflowing happiness din para sa akin.
2: Alam mo yung kahit hindi ikaw, or wala ka doon sa happiness na yun, pero ikaw, masaya siya.
0: Yung makita mo yung person na teary-eyed siya because of happiness.
2: Naiyak tuloy ako.
0: Alam mo?
2: Oo, nararamdaman ko.
0: Meron ako she was teary-eyed because of that of what happened. Na-surprise na mga ganun. Alam mo yung feeling mo din?
2: Kaya nga.
0: Sobrang sarap. Sobrang sarap.
2: Di ba?
0: Good morning, Arwan.
2: May buntag.
0: Si ka naiiyak dyan.
2: Ikaw kasi eh. Jero Rojas Gonzalez naman, yes, may kasabihan nga eh. Kasihan mo, kasihan ko rin. Problema mo, suloyin mo. Ano ako? Sasama sa'yo. Uyo talaga.
0: Alam mo yung mga linyahang sinasabi mo, I just did this because I wanted you to be happy.
2: Ay.
0: Diba?
2: Alo.
0: Ah, iyak na naman.
2: Nalulo, para papunta na to sa ano eh. Oh. Uh-huh. Hi, dito naman sa ating text line. Si Zach of Don Carlos Bukidnon. Magandang umaga. Thank you.
0: Ayan. Sabi naman ni 4053, good morning DJ Dr. Hart and Lady G. Pakigreet daw kay Yana. Yana Most. From Ate Malu, solid and silent listener here from Bulwak. Ay, maraming salamat. Oh. Yana Noay. Yana Noay. Oh. Ayan. Maraming salamat. Happy birthday
2: Happy
0: to you,
2: birthday.
0: Ha?
2: Happy birthday. 1441, makakilig basta ka mo mag-uba. Maraming salamat po. Thank you.
0: Mga taga-gusa, nakikinig po ng Heart FM. Good morning po sa inyo lahat.
2: Happy morning sa inyo lahat.
0: Ganun din mga taga-ipunan, ha? Sa,
2: diyan sa may Villa Trinitas, phase 2.
0: Ay, oo.
2: Oh, maraming nakikinig dyan. Maraming salamat.
0: Alright, tayo po magpapaalam na. Oh. Dahil overtime na uli, as usual.
2: Akala ko hindi na magiging emotional yung ano natin. Pero, yeah, even the... Oh.
0: Tahiya ka nga. Teary-eyed ka nga.
2: Ganun talaga daw. Basta umiibig. Lahat kaya natin gawin. Mapasaya lang natin sila.
0: Yun. Ang sarap din sa feeling nung taong nagpapasaya sa'yo.
2: Oh.
0: Ah, diba? Yung mga things na you least expected tapos biglang darating.
2: Correct.
0: Asa, tayo magpapaalam na.
2: Mamaya may ano tayo ha. Another set of love songs will be up for you sa ating programang Dear Heart alauna hanggang alas 3.
0: Makakasama niyo ulit si George mamaya. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa ating programa. Pagsubaybay. And huwag kalimutan time management po ha sa mga bisibisihan dyan. Again, this has been your Dr. Hart.
2: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Always take good care of yourselves. And always remember...

32.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoyan, 11:24 ang oras natin. Good morning, sweethearts! Welcome po sa ating programang Heartbeats. Martes po ngayon. Let's enjoy, of course, kasama niyo Harvey Stone all the way to 1 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga.
2: Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa ita na 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinapinanin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: bakit ikaw?
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 11:39 po ang oras natin. Good morning! Happy, happy Martes po ang araw natin ngayon, ha? At saka, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At syempre, kasama niyo Harvey Stone. Kahit anong ulam niyo, mapapasarap natin yan. Kasi ang ganda-ganda po ng mga music natin dito sa ating programa, ha? Mga yung pagpaniunto sa tanan, yung mga kumakain, carry on lang. Padayon lang sa inyong pagkaon diya, ha? At saka yung mga hindi pa kumakain, getting ready for lunch pa. Nako, sana masarapan kayo sa ulam natin ngayon. Sino ba yung nag-ulam ngayon ng tilapia? At saka yung mga ginataan, di ba? Sarap maggata-gata ngayon. Kahit na medyo ilang araw pa yung sweldo natin. So, mas mabuti na makasurvive tayo ng ilang araw lang, ha. Oh, hi nga pala sa mga sweethearts natin ngayon dyan po sa may Alae, dyan po sa may Ribisco. Oh, yung factory natin dyan, ha. Happy, happy listening po sa lahat ng mga factory workers natin dyan. Good morning to all of you. At saka yung mga gasman nato, ha. Mga gasoline boy o mga pump boys natin. Nako! Mas mabuti pang kunin nyo muna yung bayad bako ka. Kasi nakakalimutan ng ibang mga drivers, eh. Lalo na kung ano ba yun, yung full tank. Tapos aalis ka agad pagkasarado ng ng tangke. Diba? Ayaw yung pagpasipyat. Grabe, deduct yun na sa muang sweldo. Dapat lang igmata ka kanunay, ha, itong mga pump boy, ha. Oye, hi dyan sa... Diyan po sa may Zone 4 Upper Bulua. Ano ba yung pangalan ng gasolinahan dyan? Nakikinig sila araw-araw dito sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. Of course, ang ating mga suking taxi drivers, si Edwin Amilao. Good morning to you, Edwin. Kumusta na si Edwin? At saka yung mga kaibigan din natin dyan sa may Bara Upol, ha. Shoutout po sa inyo, ating Iputada drivers. Good morning to all of you, mga sweethearts natin. Mamaya, pati natin yung mga nakalimutan, na. Sir Eddie Kinya, attendance check na siya, ha? Good morning to you, Sir Eddie, at saka mga kaibigan natin sa may bukid nun. 0917-1579-927. Diyan niyo po ipaabot ang inyong mga mensahe. Meron kayong mga pabate o di kaya request, pwede din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:42 ang oras natin. Magbabalik ako right after this break. Tumutok lang dito sa Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Mga kaganapan. 93.7.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: With heart.
4: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin. Kasama niyo pa rin si Harvey Stone hanggang alauna po dito lang sa Heart FM. Oy, batiin natin ha, nakikinig siya sa atin ngayon. Shout out kay Yana Noy, and it's coming from Ati Malu. And happy listening din po sa lahat ng ating mga suki dyan sa may Buluwa. Nako, napakarami nila dyan. O, si Roderick Gagania, action siya kakulba ka na hapit muli so siyang radyo dia. Anyway, Roderick, kulang ha. O, sige, ngisi din sa... Oy, happy listening po sa inyo ha. Diyan sa may Aura Meetup, and also hi na din sa CDO Papel Republic. Oy, kay Christine Jean. Mayong-mayong pagpaminaw sa imo, Christine Jean ha. O, si magandang lalaki. Magandang lalaki. Yapon po ni si John Ross ha. Happy listening sa imo, John Ross. And of course, ang JL Flower Shop. Diyan po sa may Buluwa ha. Happy listening po sa inyo. Mayong udto din po kay Erenia Mijares dyan po sa may Agora Zone 4 Lapasan. Happy listening. Araw-araw sila nakikinig dito sa Heart FM. And of course, ang ating ding mga kaibigan dyan sa may Carmen Market, si Ma'am Nanette Raniego, sa lahat ng mga kasamahan niya, mga vendors dyan sa may Mahogany Section, shout out po sa inyong lahat. 11:52, babalik pa ako with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
10: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
11: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Iginiit ng si Palco na hindi fuel crisis ang sanhi ng mas mataas sa singil sa kuryente ng ilang consumers kundi ang pagtaas ng paggamit ng elektrisidad ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay si Palco Vice President Marilyn Chavez, karaniwang lumalaki ang konsumo ng kuryente kapag mainit ang panahon dahil halos tuloy-tuloy ang paggamit ng air conditioner, electric fan at iba pang appliances sa bahay. Sinabi rin ni Chavez na naka-apekto sa konsumo ang pananatili ng mga bata sa bahay ngayong bakasyon, pati na ang mas madalas na pagluluto ng mga pamilya. Batay sa isinagawang monitoring ng kumpanya sa mga reklamong kanilang natanggap, karamihan sa mga consumer ay nakumpirmang tumaas ang paggamit ng kanilang kuryente nitong mga nakaraang linggo. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:19 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Anyway, happy listening, ha. Ang daming nag-message sa atin dito. Sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, nasa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Especially dyan po sa may Valencia City, Bukidnon. Shoutout sa ating mga Motorola drivers dyan. At saka yung mga nasa Alquino Emporium. Happy listening po sa inyo. And of course, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Maramag. Maanyag Maramag sa kanilang terminal, ha. Buktramco drivers din natin. Always nakikinig dito sa Heart FM. Happy listening po sa inyo. Demsoy, Mayong Udto. And also kay Joseph Ranara. Shout out daw sa mga poging HPG. Oh, shout out po sa inyo, ha. Oh, pogi silang lahat. Puwera lang yung isa. Si Richel. Pinaka-pogi yung si Richel, di ba? Sana kaya si Richel. Anyway, oras natin 12:20 na po ng tanghali. Enjoy lang po sa atong paniood to, ha. So may sudaan nyo di, ha. Sarap mag utan-utan sa karon, di ba? Yung basoy at saka pineritong galunggong. Nako, sold na sold yung atong paniood to. Enjoy lang. Of course, kasama ang mga magagandang music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:49 ang oras natin. Jonas Blue playing with the Perfect Strangers, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo, ha, at batiin natin ng happy happy listening dyan po sa may Chavez compound, and of course sa lahat ng mga kasilinganan diyan ni Mommy Marilyn Gonzalez. Oh, happy happy listening po sa inyo, ha. Oh, may pa si Mommy Marilyn ng sarap-sarap ng ulam nila. Oh, slauyang pata ng baboy. Nako, ang sarap. Mia, oy. Ampay daw ko nun sa may alta presyon. Oh, mayong-mayong pagpanito sa imo, Mami, ha. Oy, Mami, karoon ng 23 puhon, oy. Oh. Walay pang gasto. Anyway, hope to see you soon, Mami. Mag-amping perminti, ha. Oh, palayo. Don't talk to strangers, Mami. Please lang. Music natin, Perfect Strangers. So, kahit perfect na yung strangers, ha? Kahit sabihin mong guwapo yung stranger na yun. Basta, don't talk to strangers, okay? Anyway, honest natin, we've got 50 minutes after 12 o'clock. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Eto na! Ay, umiikot na muli ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng sweetheart. At dito tayo huminto sa may barangay Makabalan. Dito na tayo bubunot, of course. Winner from Barangay Makabalan, congratulations kay Maria Luz Saludar. Maria Luz Saludar ng Barangay Makabalan, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Claim na kaagad ang iyong papremyo, ha. Punta ka lang dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Honest natin, sweethearts, 12:51 na po. Magbabalik pa ako with more music. Of course, this time with NSYNC, This I Promise You. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload. The price is rise. Overload.
2: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
2: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na.
1: The price is rise. Overload.
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise. Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Migzubiri.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Okay, mga anlo, sub kanatong tanan, mahikala na sub kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinin sa inyong higala si Kuya Arn, may guban ka ninyo sabay na sub paghatag o laing pagtagan sa laing tampo nga giasoy diri ka nato. Tampo sa usa ka lalaki nga si Raymond, pero kining kaagi sa iya kining higala usab nga nahibal-an niya ang maong istorya ni Edwin. Kaagi kini sa iyang suod nga higala nga si Edwin, ang tampo ni Raymond nga nahimo nato karong sinder karong adlaw. Salamat kay Raymond sa imong pagsalig ni imong higala si Kuya Arn, og salamat usab sa higayon nga diin nakahatag ka og oras nga diin makahinabi kita, no? Naka heart to heart sa imong gi share nga kaagi sa imong suod nga higala nga si Edwin. Pero sa dili pa, Raymond, kumusta ang mga avid listeners nato sa naglalain mga lugar? Mahinaot ko ana sa mayong panglawas, o mahinaot ko walay puas o walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Labaw sa tanan, labi na sa pagsalig, sukad niya at tughantod karon sa atong mga produkto. Mga higala nga akong mga listeners din ha, no? Abi ninyo, kinasing-kasing set ko nga nag-share sa atong mga product. Kahibalo ko nga makahatag kinig mayong benepisyo sa atong mga panglawas. Kahibalo ko sa tagsa-tagsa na to ka mga kaugalingon. Nangandoy o nang hinaot nga unta anaaka nato kanunay ang kondisyon ato pagani kini iampo sa atong labaw mga gahom. Pero magunsa man sige tag ampo, sige tag hangyo sa atong labaw mga gahom, pero wala tay gihimo. Nay mga butang nga gihimo nga material sa atong labaw mga gahom, nga wala nato may bali eh, nga kinirde nga product o mga tao nga makatabang sa tua, wala ta kay balo nga kanala siya butang man o tao. Mao na igihatag sa imo sa Ginoo nga mao imong maduulan o mao po imong magamit, mao maduulan mga tao, mao magamit ni mga butang o mga makahatag og mayong panglawas atong kaugalingon. Sama na ni ato mga product may gala sa mga tao nga nakasulay o nakagamit na nakaminti na ni ini, mao na nga naningkamot mi, naningkamot sa inyong higala si Kuya Arn nga makashare ta sa mga product nga inyong magamit, makahatag og mayong panglawas sa inyo ha. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santo Mahigala. O gahibalo ko nga makahatag kinig nga mayong benepisyo sa inyong tagsa-tagsa mga kaugalingon, labi na sa tibuok pamilya. Sa mga higala na to nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion, hibalo ko na ay mga tao pag yun nagpabilin, labi na kay wala pa makasulay o makatisting sa atong mga product, labi na sa atong Capricorn, hibalo ko nga naapay mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Mga higala, kung naaka niya na, ayaw pagpanuko o ayaw pagduha-duha o ayaw sipyata sa matag-adlaw nga maka-minti na ka, makainom sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang kinis ay moha kung maglisod kag pagkatulog sa panahon sa kagabion, kaya wala takibalo, nabaka insomnia, mo na maglisod ka sa pagkatulog o napay mga problema nga nung di migo ka makatulog sa panahon na sa kagabion. Ang uban, makadlaw na lang in town. Huwag pag yun in town makatulog. Muna nga, si Kuya Arn, kinasing-kasing nga mo share sa inyo. Walay pugsanay, nara sa inyo. Pero para mahibalan yun ninyo, unsa siya ka-epektibo, sulay lang ninyo. Kung dili, pwede na po ninyo undangan. No? Nga naman na siya mga higala. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Kay kapoy yun ang lawas nga walay tulog mga higala. Perting kapuya. Labi nagpila na kaadlaw, wala tay tulog niya. Nagtrabaho ta. Pastilan, maoy makabalda sa atong mga pagpaningkamot kining luya atong lawas. Hantod, magkababa ang atong immune system. Mahitabo nga, dali kita takbuyan og mga delikadong sakit. Mauna, naglisod patagtulong, napakitay naangkon nga sakit. Nga, usa-usap nga makabalda sa atong pagpaningkamot. Mauna nga, paningitaan itong paagi. Tistingin lang ninyo og imintin o gayo si Piatas matag-adlaw pag-inom sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ito nga lang sa kutsara may higala, nagkantinan lang gana o 4 pesos o 5 pesos ang pinakataas. Kada timpla ninyo, kada inom ninyo. Oh, inga na siya kasi mga higala niya. Kung gusto niyo tistingan, Tumos Pharmacy o Butika, ikumplito na lang yun ang pangalan. Inga na lang ang taga pharmacy o butika, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O kaha, inyong isulat sa gamay ng papel, ito North Pharmacy. Para paghatag sa pharmacy, makita ninyo ang mga pagka yellow gold na pouch sa ubos, makita ninyo rich in fiber, antioxidant,
anti-cholesterol, caffeine-free sugar pre og pure organic. Baka bantay ba mo mga higala, no? Nga magpa-check up daw sa isa doktor, maingon ang doktor nga bawal sa semo ang kape. Ana gani na mga kung asa ka magpa-check up, kini atong kape corn gold with balugay and santon, pure organic ni siya mahigala. Walay chemicals nga sagol ni ini. Pure organic ni siya. Pwede ang mga diabetes, pwede mga high blood, pwede sa bata o sa tibuok pamilya. Ingana kanindot atong kape corn gold with balugay and santon.

Kadaot imong tinae, tungod na sa hugaw nga wala gyud mapagawas maigalan. Mao nay makadaot sa atong tinae hantud matingalan ta na ulcer ta na lata na atong tinae hantud paingon kini sa gitawag nga colon cancer. Mao nay dili kita mosugot mahigala, no? Ampingi ang atong mga kaugalingon, ampingan ninyo inyong lawas labi na ang nasud sa atong lawas labi na sa atong mga tinae nga mao inaistakan sa mga hugaw gikan sa atong pagkaon hantud na himong hugaw dapat ipagawas sa sa matag adlaw. Makapagawas kita sa matag adlaw duha lang ka bisis o baka usa ka bisis sa usa ka adlaw. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunga and Santon kung maglisod ka sa pagbawas sa duha tag tulo una ka makapagawas. Mahigala, mahala inyong mga kaugalingon og atimana inyong mga sulod sa inyong mga lawas. Kay kana atong Capricorn Gold with Malunga and Santon adunay cleansing effect. Siya ang muhinlo sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas. Ang mga hugaw nga dapat atong ipagawas. Okay, manghinaot ko mahigala nga inyong testingan katong wala pa makasulay. Katong nakasulay na, nagminti na, manghinaot ko nga ipadayon ang inyong pagsalig mahigala. Kay makatabang yun ka na kaninyo. Ang atong Capricorn Gold with Malunga and Santon, dili lang ingon nakapangapi ka, nakapanambal pag yun ka. Ug dayon sa mahigala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kay na ang katabang natong Orion, dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol, pwede kay na sa mga buntis makatabang na sa mga nagsabak padihagikan sa first trimester ngadto sa ikasyam nga bulan nga mao ipagbati nimo. Kinahanglan kanunay ka nga makapanghaplas atong Orion. Gikan sa tiyan, di bumbala ka mga buntis ha, kay wa nay chemicals atong Orion, mga pure herbal gin ang naa diha. Gikan sa Acapulco extract, Centronella extract, Kakawati extract, Guava leaf extract ug himag. Ubay-ubay ang mga sagol ng mga herbal sa atong Orion. Gani kung makapanghaplas ka niya na, protektado na ka sa lamok dinggi nga dili ka na maduulan og lamok dinggi. Labi na sa mga bata, pwede ka na ihaplas mga bata gikan sa usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig para maproteksyonan lang ang bata nga dili matugpuan og lamok dinggi. Nga delikadong lamok, nga di na to himbalan unsay hinungdan sa bata nga sige balik-balik ang hilanat. Bisan ka mo mga dagko, no, di magkumpiyansa sa lamok ninggi. Makatabang ang Orion nga maproteksyonan atong kaugalingon. Usbon ko, dili lang sa panuhot, dili lang sa pamaol, no? Og naglikay mo sa mga barikos mahigala, kinahanglan yun nga maghimasa ka, adunay sagol nga ininitubig, ayaw isulid ang katong normal nga bugnaw. Saguli siya ininitubig nga maagwantaran ninyo. Pagkahuman niya na, haplas si Dayg Orion. Paglikay lang sa mga barikos. Pero kung nana kay barikos, hinahinay lang sa paghapla sa Orion niya. Tapos, maghimasa ka, nagi nadlaw yun nga tubig mga higala. Sagaran sa mga babae mga ginya, no? Busan mo lang sa kato mga higala ang akong i-share sa inyo ang mga product gikan sa atong Capricorn Coffee hantod sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, manghinaot ko mga higala, nasabtan ninyo, no? O mga parmasyan, yung mapalit atong mga produkto. Napakuy uban pa i-share na sa inyo ang mga product nato, labi na sa atong mga pangbata, panghamtong, pangtigulang, naapay, uban nato ng mga product. Pero ato sa sugda na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi, nag-share ka nato ni Raymond. Kaagi kini sa iyang higala nga si Edwin. Stambay lang sa atong mga ubang mga product na inyo na mabati niya. Sugdan sa nato sa paghatag o kinabuhi ang giasoy nga kaagi ni Raymond.

0: Oh, Edwin. Uy, Cool. Kumusta ang panginabuhi sa dagat? Ay, Cool. Grabe ka. Minus ang pakuha karon, Cool. Mama o ba? Ya, kontento na ka na ni mong panginabuhi ni Budiya. Huwag mo kinahing nakatunan ng trabaho, Cool. Panagat naman yun. Nabagay kuha di ha? Di akul, tulo na lang ipon ka buok. Pa akong biniguitan. Patanawa ko. O, di akul, oh. Tulo rin gini ka buok. O niya, pila man eh. Tulo ka buok. Ako ni paliton. Ikaw rin bahala, Cool. Kanarundang duha mo akong ibaligya, Cool, kay may nalang ning isa. Tawa mo ning sudanon sa akong asawa. Nabinyo na kay Edwin? O, Cool? Unya? Uyab-uyab raman ta, Cool, pero nabuntis man. Kinsa may na ipunan ni mo karun? Si Mara, Cool.
1: Ay, si Mara?
0: O, Cool. Sa kabata pa ninyo. Pila pa edad ni mo, Edwin? 20 pa yun, Cool. Yan ka na si Mara. 19 po, Cool. Saan ka tuwig among gap? Ya, mora na panagat. Kung tinto na kanining, sus, labi na ingani nga panahon. Wala nga inanagat ko nung mga dagkong panagatan kay grabing balo dito sa laon. Naguban-uban ba ko ni Ana, Cool? Kunya, tungkol lagi sa balod lagi, Cool, maunang wala yung nanagat. Ya, lison man po kayo dili ko muniskarte dili sa dol. Para lang makakwarta ko, Cool. Ay, ay. Kunya, kung tinto na kanina. Mamukila yung mahimo, Cool. Ako na lang ni Palito, no, 200. Eh, salamat kay Cool. Okay na rin ni Ana, Cool. Oh, dara, oh. Salamat kay Nicole, ha. Huwag ba kayong plano nga mangitag lang yung trabaho bisa yung mga construction? Para sure-sure yun ba? Huwag mo kayong kantigon na ng construction, Cool. Abisan libur-libur lang, helper-helper sa mga naming mga skill. Kay diri ka permintis dagat. Ay, kung tanawar ang panahon nun, kanunay gandag-um ng langit. Unya, more na imong kuha. Luoy kayo imong pamilya. Yan labi na, gumakaanak na mo. Buntis ka niya ako sa awa, Cool. Mauna nga, ako na lang ipunan kay isunong po kayo ako pasagdan. Okay naman na yan, ha? Pero ang problema lang, ngayon eh, pastilang 13 lisuda. Panginabuhi ngayon nga na. Ya, pastilang na bata pa kakayo. Kinang lamang kita kang lempagi, di ka magsalig sa dagat. Lagi yung takol. Antos malayo niya, ha? Antos malayo niya, mag-istorya ta. Pag humani mo, di ha? Antos malay. Sige, Cool mo, alturo ko sa inyo, Cool, Rimon. O, sige. Pastilan mo, Edwin, unsan mong taon ng bataan niya.

0: lapar.
1: Oh, Edwin.
0: Da isa ka buong isda.
1: Mora na yung kuha ni mo?
0: Wala, tulo na ka buong. Miningwitan ako, ipalit ni nung Raymond ba? Kailan ba ka ni nung Raymond?
1: Ambot, nakalimot ako.
0: Aba, sinakakuha na ka, pero makikita ka na, makainom-num na kasaya ha. Ipalit niya ang doon ka buong.
1: Ah.
0: O, di arang halin, oh. Palit na lang nagbugas, siguro ang bugas. Yeah, pagpalit og lamas, kaya ako tuning tulaho ng isa ka buong isda. Pag kuman akong kaon diri, wantos ako ilan ni nung Raymond.
1: Ako nasabihan ka dito.
0: Mag-istorya daw siya sa ko, ha? Basin niya akong pangitagpaagi nga makatrabaho ko.
1: Ah, kadi lang ka, ha? Ah, magpalit sa kong bugas o lamas.
0: O sige, ako nito lahon.
1: Ah, sige, dali lang, Edwin.

Oh, dali, dali, dali, Edwin. Call. Mayong unto call. Oh, mayong unto sab. Ang si auntie. Tuwas palingki na igi pamalit para sa panihapon na mo. Dali, dali, mo inom ba ka? Oh, dali, call. Pamot, mo ka testing pag-inom, call. Huwag ako pa nimo, may pwede na lang mag-inom-inom, di ka magtuon. Pero dali ingon sa pagkwana, pugong na ko sa imo, ha. Paminosa. Kagahapon lang ko nakauli sa hapon. Dito ko sa Davao. Kung trabaho dito, say, raw man ko. Panday, mason. Pero mason ang akong skill karon dito. Sa Davao, kay nami unom ka andana. Naghihimo nga building. Ay, pakakol kay ninot kang trabaho dito, kol. Malingkamot na kay naman tayo pamilya. Napo ko estudyante. Unsa man, gusto ka nga mo trabaho. Anong diligod, kol? Pero antulig sa Davao, kumusugot na yung kaipo ni mo. Niya buntis na ba? Ah, dito sa Davao, kol? Oo, Edwin. Pangitag lang yung trabaho. Dito sa Davao, nagantag matrabahoan dito, dagay nagtukod mga building. Pero ang maayo ni ini, ikaw lang sa, kung musugot ka, ikaw lang sa dito. Niya ka na si panganay mong kaipo ni mo. Si Mara, kol. Mara, buntis. Mga pila na kabulan ti yan. Mag-upat na, kol. Ah, oh, pastilan. Ka mga bata pag yun ninyo. Edwin, pangandoy. Di kay nga anak ka na lang kanunay. Hinoon ni Agi Masad ko niya na mo nang nanganing kamot ko. Nga maka-skill ko para bisan asa ko ibunal. Mana, anaan niya panginabuyan. Mo na ikaw magtuon. Kaya wala naman kami skwila. Magtuon ka mag-antigo nga panday. Kung si Pagis magpanday, mantigo ka mo mason. Kung si Pagis po magmason. Tulungan ka na ako dito. Dagay makatulo sa mga dito sa Davao. Napay magulang ni mo gamay. Mga tag 25, 24. Pero kabalo na mo mason. Magulang na. Naning kamot. Si Kol, muuman ko sa mga Kol. O, oh, pananghida ni ya, Mara. O, oh, Kol, mananghida ko, Kol. O, oh, sige. Time pa. Tinood ba nga patay na imong lolo og lula? O, oh, Kol, patay na sila, Kol. Human to na patay imong inahan. Kuan pa ko, Kol. Pagkapatay ni nanay, siyam ko katuig. Sila na lang lolo og lula mo yung katiman sa ko. Ah, pagkasakit po ni lolo, namatay. Tumaan ako mo iskwila, kaya ako na naningkamot. Uban-uban na ako sa panagat na yun. Oh, hantan siyo panagat, Kol. Uban-uban ko sa laod sa mga mananagat. Oo niya, si lula ni mo. Nasakit po siya, Kol. Di kaning walay kwarta, Kol, di. Huwag kapatambal. May tabo na, matay po si lula. May gani, Kol, na kantigo-antigo na ko sa pagpanagat. Ban-oban. Mara, hantod ka ron. Hantod, nagkauyab kami ni Mara. Manalasan, malipay ko. Dili ko tantong layon. Dili sa itong lugar nga, ako rin naginusara. Nagpuyo-puyo ng payagla ni lolo og lola. Kaluoy sa bleni mo, sa ito pa, wala na kay masangpit diri. Wala lagi, Kol. Yung kamot na lang, kumuna nga. Sigong panagat, hantod ka ron nga. Nakaipon kong babae nga. Mauna akong gisuporta sa among duha. Samtang wala pa ka na mga anak si Mara, kanay mong kaipon ka ron. Maningkamot ka nga makatipon ka. Ha? Hus! Tara sa imo ha, ang kaugmaon ni Mara. Ikaw yung maningkamot ka, ikaw mang lalaki. Lagi, Kol? Tabangin ko dito, Kol. Muban ko sa imo, Kol. Manangid lang ko ni Mara. O sige, istorya si Mara. Kay siguro mga gikan ka ron, mga tulukadlaw, bubalik ko dito sa Davao para pagparehin sa trabaho. Maningkamot! O, Kol. Tempa. O ano ba kay balukong asa ni mong tatay ni mo? Nah. No, gibiyaan mo ni tatay ko. Pamilyado ba yung tatay ko? Nakauyam sila ni nanay. Oo, nakabantay ko ito nga. Anong gisugot masabto sa imong inahan sa tim nanay ni mo? Nilihat ko. Amot sila ko. Ano kay balo sa istorya na ko? Ay, malagin eh. Ng mga lalaki, bisag na pamilya, manguyam. Labi nagbalayo sa asawa, sa pamilya, ay mo diskarte. Mo ito nahitabo sa imong inahan siguro. Ambot sa ila, Kol. Hanto na. Ay. Nadamay ka sa kalisod. Pait pa ang panahon nato karon. Apil pag kuigaw, apag kuigay amahan, apag kuigay inahan.
Mao na giingon nila nga, solo flight ka sa imong paningkamot. Mao na Edwin, samtang maipay mo lawas bata pa ka paningkamot. Huwag ka bantay kung asa na imong tatay ni mo. Naambot ko, lasa na si tatay ron ko. Kung nahibalo pa ko, kol, mahangyon ta ko sa iya, magpatabang ko. Eskwila on ta ko karon kol. Ay. Ah, sige, pananghid ni Mara, ha? Pananghid ni Mara, kaya ikan karon tulukan law, mularga ko. Kung okay siya, mag-uban ta. Patrabaho on ta ka dito. Sini man na ang sweldo dito?

0: Ako, Edwin.
1: Ingo lang ni Uncle Raymond. Na ako lang sa daw lagi dito sa Davao. Trabaho. Sige lang, ipadalan man ka na ako. Kada sweldo gina ako kada simana. Ingo ba, kada sa paduman daw, di pagpadala din ko sa imo pagka Lunis. Or pwede pagkahapon.
0: May na makatipon tamara para sa imong pagpanganak. Dili dai pwede mo ban.
1: Mao ganon ta na ko isulti kan Uncle Raymond. Kaso lang wapay kapuy-an lagi dito, dito na daw misa kanang gitawag nga bang house daw. Di na daw sa may magpuyo.
0: Pero sige lang mar. Kay kung maayo dito makita ro ka abangan. Dito ra ta.
1: Kuhaon na dayon ka na ko diri.
0: Masinit na ko ni mo balikon.
1: Ha?
0: Pasundin ako niyo balikon ba? Mangita na kaglain dito.
1: Dili na pwede eh.
0: Mahal man ka na ako. Sige doon masugot ko. Basta, imo lang ko padala anong kwarta karaswil na nimo.
1: Ako gani padala sa imo tanan, magbili lang ko para sa akong konsumo.
0: Ya, imong tipo nun, para sa imong pagpanganak na nimo. Ha, sige doon.

0: Oh, Edwin. Saman.
1: Pagbiyahin na ta karon.
0: Mara.
2: Cole.
0: Ayaw mo kabala ka. Ni mong banabana ni mo or banner ni mo ni. Kay ako rin bahala nini. Ang importante sa inyong duha, makatipon mo kwarta para sa imong pagpanganak.
2: Oo, Cole.
0: Isus ka mga bata pa yung taon ninyo. Uy, gano'n nag... Ikaw po ni Edwin.
2: Saan man, Cole, nabuntis man si Mara, Cole.
0: Oh, maulagi na. Sige, Mara, ha. Ako na ibahala sa imong bahana ni mo, imong partner. Magpadala siya ka na, sweldo na mo.
2: Oh, Cole. Ayaw pa sa akin si Edwin dito, Cole.
0: Oo, oh, ayaw kayo bala ka. Ako na ibahala. Og... Magtipon-tipon ka, Mara, para mag-anaman ang pagpapalit. Siguro, pawin ang palit ka mga gamit sa mga pagpanganak, no?
2: Wala pa, Cole. Kaya ginagmayramang kuha sa panakit ni Edwin. O, Cole?
0: Ay, kalisod ba ni? Dala, sige. Dire ka, Mara. Kaya, o, mamot ang higayon, kung sa may dagan dito sa Davao, makita ka po yan si Edwin para sa inyo. O, kuhaon ka ni Edwin dire. Ha? Di magpabilin din itong lugar. Sus, pastilan. May lagog mayong timpo. Makapanagat, makakuha. Uy nga, naraka nun. Inyong magbalod na sa... Wala.
2: Lagi ko lisod kayo, Diricol.
0: Makapalit mang pagkaon, pero di lagi makatipon. Parang anang umaabot. Ngayon kayo, mga nakay na si Mara. Sige, sige. Tara, Mara. Anto na mi, ha?
2: Oh, kambing ka, Edwin. Ayaw ba yung pangitag ko anito, Edwin, ha? Lain, Edwin.
0: Ayaw, wala ka. Dili na mangitag lain si Edwin.
2: Sige, Edwin, magpaabot ko, Edwin, ha? Mar, ay pag-unaw-unaw og lain, Mar.
0: Di na mali ka yan, Edwin, mga bata pa mo. Mahadlok si Mara ba si makita ang lain dito kay tisit-tisit po baya ka?
2: Di lagi ko mangita ang lain dito. Mar, ikaw rin ako ang kinanatay anak nga umaabot. Mga gani. Sige. Big kiss ko, B. I love you, Mar. Ambing nga dito, I love you too.
0: Oh, sige na, sige na. Amara, ito na mi.
2: Oh.

0: Oh, Edwin. Nanon na ginokto ka?
1: Gimingo ako ni Maracol?
0: Karon pa kita kabut sa terminal para Dabaw. Gimingo na ka ni Mara.
1: Sige lang, Kol. Aguan taon na lang ako, Kol. Baka trabaho lang ko dito sa Dabaw, Kol.
0: Dali na. Masakay na taring bus. Kaya mo largahin na.
1: Oo, Kol.
0: Tara, tara.

0: Oh, Edwin, dali lang ka sa mga kauban ni mong labor, ha? Maroon na yung trabaho niyo kining mga kabilya. Hakuton niyo dito. Katong na yung mo forma nini, mo bawag nini. May hakuton ninyo. Dali na ba, Edwin?
1: Oh, sige, Cole.
0: Oh, sige. Hinahin na lang. Kung sa isugo sa mga skill diri, hilpiri lang kung trabaho ninyo, ha?
1: Oh, Cole, ako na bahala, Cole.
0: Inga ni Edwin ang construction. Medyo init. Kapoy sab.
1: Sige lang, Cole. Bahala na. Basta kayo makakwartal ko, Cole. Makapadala ko kay Mara.
0: Alas, sige.

0: Sakita sa ulawas, uy. Uy, sakita.
1: Edwin!
0: Call!
1: Dali sa, kaya doon tayo kay Foreman. Kaya gusto rin siya matanaw siya mo, ha? Kay, eh noon, ako pa yung kabut-buot nga ipatrabahon ka kagahapon. O na, may nang magpakita po ka kay Foreman para mahibala niya kung kinsa ang mga tao nga nasa iyong palibot.
0: Oo, call.
1: Naon sa mga?
0: Sakit akong likod, call. Babukton, call.
1: Ingana, gina. Dali na. Ipaila ko ikaw dito sa among Foreman.
2: Amaw din ni si Edwin.
1: O, Foreman. Pero okay din. Buhutan nga bata.
0: Sir, mayong gabi eh, sir.
1: Sige. Mahinoon, kinanglan sa patawag. Mga helper pa. Pwede pa kahit na magdugang. Sige lang, sir. Kay masina ako'y makita ang mga magkinanglan o mga applider eh. Ako nanuwa ton.
2: Sige. Anagin ang trabaho din ni Edwin. Waman mo maning kamo itong eskwila.
1: Mana, bugbog kita sa trabaho. Init. Pas ano mabugat ka trabaho din sa construction.
0: Sige lang, sir. Importante nalang trabaho, sir.
1: Naningkamot na ni siya, Foreman. Kaya nga, no? Nanay kamipo na yun, eh. Buntis. Upat na kabulan ng tiyan. Kabata pa ni mo. Pila pa edad mo?
0: 20 pa ko, sir.
1: Pastilan. May kay... Huwag magsuko na yung mga ginikanan.
0: Huwag man ko yung mga ginikanan, sir.
1: Wala kay ginikanan? Matao ba rin kagawa kay ginikanan?
0: Ba't pa sa punta ko, sir? Wala na sila, sir. Akong nanay, sir, patay na. Akong lolo, sir, patay na. Punog lolo na ako.
1: Imong tatay, day?
0: Wala na kasayad, sir. Kung asa na si tatay, sir.
1: Maubay? Ano wala mga kasayad? Gibiyaan ka?
0: Ingon ni nanay, sir. O lolo na akong lola na ako. So wala pa tumang patay. Minyo daw tatay na ako. Nay pamilya.
1: Oh, mau ba?
0: Oh, sir. Inyo man. Mau to nga. Nilakaw si tatay. Wala may bali ka.
1: Pastilan. Sa ato pa na victim sa blab imong nanay di ay.
0: Oh, sir.
1: Ana por man, ang yang problema sa yang kinabuhi. So wala kay bisan maparente.
0: Dito sa amo, sir?
1: Oh.
0: Wala lagi, sir.
1: Niya yung mga ipon-ipon yung mga babae.
0: Si Mara, sir. Tuwara rin to, sir, sa among gipuyan, sir, sa balay sa akong lolo o lola. Pero ako ito pa nalang, sir. Mga kwartan ako, sir. Masiluhan ko.
1: Nala, sige. Mura malang nagsangkiig mag, ha?
0: Sakit akong likod, sir. Ubukton, sir.
1: Nabaguhan lang siguro ni Raymond. Mawagaan, Foreman. Nala, relax. Para umak.

wala na tantanaw na akong asawa sa cellphone. Di lang sa ako manawag sa iya, kayo po'y ikalod. Nihan ang picture ni Mara. Mar, ay lang kong kabalaka din sa ako, Mar. Minuotan na ako diri para makakwarta ta para sa iyong pagpaganak. Nihan ang picture ni nanay sa una. Nay, aminin mo, Nay. Dihan ako sa Davao, Nay. Kung buhi pa lang ka, Nay, nauntay uban si Mara karon dito sa balay. Karon si Mara rang isa dito, Nay. Nagtrabaho ko din, Nay, kay lisod man panagat dito sa ato, ah. Mingaw biyagod ko sa emo, Nay. Grabe na ginaw kamingaw, Nay, sa emo. Kung napa lang ka, Nay, bahala ka ko rin maning kamot, Nay. Kamo lang ni Mara do, ha? Naas balay. Karon si Mara rin to isa. Sunod ang law na magpadala ng kwarta, Nay. Saya, ha? Para makatipon namin, Nay. Para sa iya pagpanganak, Nay. Nananin kay apo, Nay. Kung buhay pa lang ka, Nay. Na, ug babae, gwapa, ug lalaki, gwapo, gini mo apo, Nay. Sayang, imo kong ibiyar. Bata pa kayo ko. May gani gitagaan ko ni Lula o picture ni mo, Nay. Muna ako isip din sa ako cellphone. May nalang na ako'y makita. Si tatay, Nay, bi. Ako po tanawin kay ingon ni Lula, Nay. Mahon din ang picture ni tatay. Kaya sa cellphone na ako. Tay, asa ka ka na ako pang itaon, Tay? Asa na ka ni si tatay karun? Matulog na ko. Leave.

0: Manawag ko ni Mara. Baya kayo nakaload na ko. Imingaw na kayo ko ni Mara da. Ay, nagring na. Hello, Mar?
1: Edwin, may ka nakatawag ka. Salamat ako na nadawat ay mong kwarta ay mong ipadala.
0: Oo ka na lang sa Mar, ha?
1: Sige, Ragun, magpadala lang ka. May na lang. Ako na rin tipon-tipunon.
0: Mar, paminaw sa... Wala kaming awas ako, ha?
1: Mamingaw lang, Edwin. Grabe, uy.
0: Ako po, Mar. Grabe na ako kamingaw sa'yo, ha, uy.
1: Magani.
0: Kumusta man mong gibuntis?
1: Di ah, kanunay ako si Haplasan. Para dili ko panuhuton.
0: Sige, Mar.
1: Unya, wala pa kayo nakuha na mapuyan na to, di ha?
0: Wala palagi. Di suday diri, mahalay ang abangan diri, Mar.
1: Sige lang. Magpaabot ra ko kung ano sa kuneho panahon.
0: Sige lang, Mar. Kung kita ko diri kapuyan niya, maing trabaho diri, kuhaon tingin ka diha, dili ko musugot nga ikaw rin mo biyahe diri.
1: Sige, magpaabot ako sa emo, Edwin.
0: Sige lang. Makatipon lang kita para sa emong pagpanganak.

0: Raymond. Oh, Purman. Murag luya kay na imong bata-bata ba? Ah, trabaho gaya po na. Ah, nakita man ako, pero murag may condition. Maguhan lang na sa trabaho, Purman. Luya po na bata, ano? Sayo na minyo. Way ginikanan. Ito ah, Miss Ilong, tanalo po sa cellphone. Taato-ato na to. Kay basin og makita ng engineer. Kung magtrabaho, yung cellphone-cellphone. Si Purman, kung tuon na to. Edwin, cellphone mo lagi?
1: Purman, tanaw lang ko sa akong asawa.
0: Oh, gimingaw kasi mo asawa?
1: Oh, Purman. Paulay sa kanali, Purman, kaya sakit ako likod.
0: Nabaguhan na ka sa trabaho.
1: Uy, pag-ingon na og di makaya ang trabaho, ha? Kayahan ako, taman sa umakaya, Purman.
0: At takabalo, mukalit mo si engineer.
1: Oh, Purman.
0: Ano yung asawa ni mo?
1: Oh, Purman.
0: Oh, wapa mo sabi niya eh. Mga bata palagi mo. Asa mang picture sa imong inahan?
1: Patay naman akong inahan, Purman.
0: Umaw gani. Ay, pakita lang, Edwin.
1: Oh, call Rimon.
0: Ah. Dave, tanaw ako sa imong inahan.
1: Oh, di ara, Purman.
0: Liwat-liwat pa sabi kasi imong inahan di ay.
1: Oh, Purman.
0: Mayuntag na picture sa imong tatay ni mo kay basta makita rin na to. Buhi pa magkaha.
1: Oh, buhi pa to, uy.
0: Babe, tanaw ako sa imong tatay ni mo. Ah, di ara, di Purman, mamanigin natag ni Lola sa ko, ah.
1: Ya, asa kadali ha.
0: O, di ara, Purman, oh. Abi? Uy. Oh, isa-isa. Babe, iso mong bayo.
1: Oh, di ara, Purman, oh.
0: Kaya nga ni Purman. Oh, tatay ni mo ni?
2: Okay, mahigala sa dilipan ato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Sa imong ngalan, ma'am?
4: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga, no? Kay sa diha amang good, sa usa ka semana, katulura ko makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. Nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
3: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako na nga si Jared. Kung ano ko, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit?
6: Orion herbal oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya nga ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion herbal oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion herbal oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung narunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero Masakit man yan tiyan, dili siya muangay. Mayo ang epekto ni Nerveplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwid kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan.
8: O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naanis siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa inyo nyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon may gala.
0: Isa-isa. Bibi, iso mong bayo. Oh, di harap purman o. Kaya nga nun eh purman. Oh, tatay ni mo ni? Mau gini mo tatay? Oh, purman, mamunay ang gihatag ni lulas ako ah. Mana ako, gisip-sipra po kay wow, kay balo, basi makita na ako sa dalan. Di, may na lang akong maluol. Kumusta ako na ako? Kaya nga nun eh purman. Ginoo ko. Ayan yung tatay Rimon. Ama, magkulo na yung tatay purman. Edwin, mau gini mo tatay ni mo? Mau nang gihatag ni lulas ako ah, purman?

0: Edwin, dali Edwin. Purman nga nun eh. Kaila kayo ko sa imong amahan. Ha? Kaila kayo ko sa imong amahan? Raymond. Oh, Purman. Dali. Adya sa kay Edwin ha. Dali diri naman. Raymond, kini iyang amahan. First cousin ako ni. Oh, si Dario. Mga Purman, first cousin ako ni. Ang amahan ni Dario. Amahan ako igsoon. Kaso lang si Dario. Tuwa sa laing nasod. Engineer gyapon to. Ug, Purman, akong cellphone. Ah, dali, dali. Kasi pangalan ni mong tatay ni mo.
1: Dario man kuno. Purman, ingon sa akong lola.
0: Unsa?
1: Kay nga no day, Purman?
0: Si.
1: Kay nga no day, Purman?
0: Kuan ha? Pahulay lang ka na, pahulay. Ako rin mahala sa imo ha?
1: Kung balik nung trabaho, Purman, sinapiso ko dito sa mga panday o masod.
0: Ayaw. Diyan na ka.
1: Kulunin mo, kay nga no day.
0: Asa. Edwin, basi gutom ka.
1: Gutom ko, Purman, pero mas magkaya pa man, wapawiting paniod to po.
0: Dali, upata. Raymond, tara, ato sa opisina na ako. Raymond, ayon sa sexulti, ha? Klaro na kayo.
2: Umunya, sabi ko na ito ka na, Purman. Pwes kasi din mong iyong patay na eh.
0: Oo. Tawagan ako si Dario. Nagkaluwi sa iyong anak.
2: May nun, Purman, na iyong matabangan ng bata. Pagpaila sa iyong amahan.
0: Ay lang una. Di ko na patrabahoon. Ako na bahala sa iya. Manawag ko sa akong igagaw. Ngayong amahan.
2: O sige, Purman, ikaw na bahala.
0: O sige, atuwa sa tumakuha dito. Balik sa trabaho. Kaluwi. O ayun na patrabaho si Edwin ha. Dito lang siya. Papahuhaya siya. Kaya nga naman. Sigurado. Nga ipa-stop sa trabaho sa iyong amahan. Kaya sa una, sa wala pa siya ma-abroad, ma-abrooday pa. Sige pang musta sa iyong anak. Gusto niya doon pero maglisod siya kay abrooday na siya. Niya, napun siya pamilya. Ako lang siya paibalon nga niya ang anak nagtrabaho din sa Davao. O ako ang Purman. Angong sakop. O sige, Purman. Ingay mo igagaw. Kay kaluhay po ni Edwin. Ayun na patrabaho. Ako rin bahala.

0: 또 와가라고.
1: 어이, 너 조심.
0: 나래요.
1: 어, 고스타 나와 빨리.
0: 어, 파신자 가이서 리스토르 뭐하?
1: 오케이랑, 서만 거.
0: 나고 이솔티세 뭐하?
1: 이솔티 은서만아, 임포르탄티 바?
0: 임포르탄티 기가 아유 바라 사고와. 안붙 가세 뭐하? 비로 히발로고 임포르탄티니 바라 사이 뭐하?
1: 어서이세 은서만 가라.
0: 리발, 시갈 기스쿠 제목 안아카니 엔토.
1: 어, 시크리토 카나 나토 리발.
0: 파미나오, 칼리붓 랑고스 복방우타나 군제 이나한.
1: 깽아노.
0: Ang picture ni mo, mawari akong gibasihan. Dario.
1: O si picture?
0: Na ako'y trabahante diri nga 20 anyos. Ang edad, bata pa. Og nanay asawa. Nanay ka ipon, buntis, kuno.
1: Bunya, sa may labot ako?
0: Paminaw, ano na siya cellphone? Samtang nagtanaw ko sa iyang inahan, sa diyang ipangutanan ako, kung nabay picture sa iyong amahan, ikaw akong nakita. Oo, ikaw akong nakita.
1: But pasabot ni mo, Joseph, kanang tagiya sa cellphone, anak na ko.
0: Mao maingon niya, mao kuno iyang tatay, matro pa siyang lola.
1: Tinod ka, Joseph?
0: Oo, lagi, Dario. Mao doon to iyang tatay, ikaw akong nakita.
1: Sige, pangutan akong kinsa iyang apuhan. Kay kaila ko sa apuhan, huwag sa iyang inahan. Nilya ang pangalan sa babaeng akong giuyab sa una. Pangutanan, tatawag ko balik. Isulat ang pangalan sa iyong apuhan ng lalaki o iyong apuhan ng babae o pangalan sa iyong inahan.
0: O sige, akong pangutan ulit, Tro.
1: O sige.

0: Raymond, asa si
1: Edwin?
0: Tuwa dito, ingon man ka nga di patrabahon. Oh, sige, mayo. Ta, ubanin ko. Kailangan ko'y pangunta na sa iya. Edwin? Call Raymond? Dali, kayo na ipangunta na si Foreman Simo, ha? Oo, kanilang call. Foreman, unsa nga ito, ha?
1: Aling ko siya, Edwin. Na ako'y pangunta na si mo, ha?
0: Ah, unsa ka na, Foreman?
1: Kinsa'y pangalan niya sa imong inahan?
0: Nelia?
1: Nelia? Mauna ni.
0: Unsa man, Foreman?
1: Kanilang ribon.
0: Imong lolo ni mo, si pangalan? Pipito man itong pangalan sa akong lolo, Foreman.
1: Pipito, okay.
0: Ano may imong gisulat, Foreman?
1: Ah, sige lang, sige lang. Imong lola ni mo?
0: Mimang, akong nanay, Nelia.
1: Ah, sige. Maroto, mabalik rin ko rin. Pahayahay, isang trabaho.
0: Trabaho nang ako, Foreman. Sana akong maswildo, hindi ko mo trabaho.
1: Ako na ibahala. Sige, diara ka, diara ka.
0: Raymond, tama, good. Tawagan ako balik si Dario.
1: Ah, sige, Foreman. Ikaw na ibahala.
0: Tawagan ako balik si Dario.

0: Pabinog mayo. Ang pangan sa iyong inahan, Nelia.
1: Unsa?
0: Ang iyang lulo, Pipito. Ang iyang lula, Mimang.
1: Ginoo ka.
0: Ug siya rang nainusarang anak sa iyang inahan.
1: Joseph, ako ka na anak. Edwin ang pangalan.
0: Edwin ang pangalan.
1: Tama, nakadumdum ko. Edwin ang pangalan sa iyang inahan. Asa ba siya karun, Joseph?
0: Tuwa sa bang house, ako ipapahulay, wala na ako patrabaho ha. Kaya ipanakitan sa lawas.
1: Kidoo ko. Ayaw patrabaho ha. Ayaw patrabaho ha. Maningkamot ko makauli. Ay, standby lang diha.
0: Ay, sa Pamino, ibalo ko nga ng trabaho na para sa iyang kaipon kay mga nakay kini.
1: Padalan ko ikaw kwarta. Ihatag na sa iyang anam-anam ha. Kung pilay iyang sweldo ka na si Mana, maulang saan ihatag sa iya ha. Para makaingon siya nga gisuldohan nga po siya. Tagang-tagang 20,000, padalan ko ikaw. Ibudget na sa iya.
0: Oh, sige.
1: Unya, huwag pilay sweldo ni Matag si Mana, maura ka to, may ihatag sa iya ha. Anam-anam marapaghatag. Kay maningkamot ko makaanak ko. Gusto na ko makita na ako akong anak. O, Pamino, kinalaway makaibalo ha. Ay sa ipahibalo sa akong pamilya, anadihan. Mupauli ko.
0: Oh, sige.

Pero umabot iyang amahan si Dario. Mao pa? O, Rayman. Tagbo una ko rin dito. O, sige.

0: Odar, kumusta?
1: Asa ka mo, anak? Ito rin ito sa baghouse. May ka nakarelax mo. Na-timing yan po ng odto ng relax sa mga trabahante. Dali, dali. Tuhay mong anak sa baghouse.
0: Edwin! Purman! Dali sa dali, dali, gawas.
1: Oh, Purman.
0: Oh, morning tao, gayon ako nga magkikita sa imo, ha?
1: Oh, sir.
0: Good Edwin. Edwin, pangalan ba sa imong inahan si Nelia?
1: Oh, sir. Kailan mo, sir?
0: Kaya.
1: Oh, maulay, sir. Pero patay naman si nanay, sir. Bata pa ko, sir. Siguro, mga 9 ko kabulan, sir.
0: Kinuo ko. Imong lulog-lula ni mo. Si pangalan?
1: Pipito, sir. Akong lulo, sir. Akong lula si Mimang.
0: Nakaila ba kasi mong amahan?
1: Dario man ko nung pangalan, sir. Amot, asa na karon si Papa.
0: Kumakakita kasi mong amahan. Mali pa ikaw. Ikasuko ni mo nga may kita ni mo siya.
1: Di man ko masuko, sir. Malipay nun ko, sir. Kay isang tulog, pobre ko, sir. Lisod sa akong trabaho, sir. Nakakita kaya po kalibutan, sir. Di man ko masuko sa akong amahan. Malipay bagani ko. May nalang matagaan ko nagtabang, sir. Bisang ginagmay langkot, sir. Kaya naman daw si pamilya, sir.
0: Sugat-sugat wa ba kakikita si mong amahan?
1: Wala, sir. Uy, picture na, sir. Di ako. Wala. Ay, sa, sir.
0: Oh, ngano nakurat ka? O, ngano may tutok ka sa ko, ah?
1: Bayong-bayong lagi mo sa papa, sir. Di, sir, oh. Di, sir, oh. Nay, alam ni mo si kilay, sir? Napoy, alam sa kilay si tatay?
0: Kanang nasa imong cellphone. Medyo bata-bata pa nang a picture, di ba?
1: Oo, sir. Pero pareha mo na, sir. Maurag imog na akong, sir. Mabisa nung medyo edad-edad na ka, sir.
0: Oo. Kanang picture nga nasa imong cellphone, Edwin. Og ako, usara. Maura na. Ako na ang nasa yung picture.
1: Ha? Ikaw ni... Sir? Ikaw akong tatay, sir?
0: O, Edwin.
1: Hala. Pinod ka, sir?
0: O, Edwin. Ikaw ang akong anak ni Nelia. Nga matupan mo 9 months pa ka. Wa na ko mabalik ka ninyo. Tungkol ka doon ako'y pamilya pa sa ilo, alam ko, Edwin. Bunga ka sa among panag-uban ni nanay ni mo. Sa pila lang kay gayon. Hanto na tao ka, natiman pa muna ako. Ngadto nga Rico. Sa akong pamilya. Huwag mo anhasab ko sa inyo panagsa.
1: Sir?
0: Ay, pag-sir ka na ako. Pwede na tatay. Edwin. Padayon pag-eskwila.
1: Ay, school ra ko taman, sir.
0: Ayaw pag-sir sa kuwain mo kung amahan. Tatay ko ni mo. Pag-tatay. Padayon ka pag-eskwila, ha? Ako ni bahala si mo.
1: Di na ko mag-eskwila, sir. Kaya na ako'y asawa na.
0: Padayon pag-eskwila, ako ni bahala si mo. Magpadala ko ka ninyo kwarta. Ulia ang imong asawa ni mo. Huwag padayon ka pag-eskwila. Matagbulan pa dadaan ko ikaw kwarta para ano na kami magamit. Ha, Edwin. Mag-uban ta sa inyo, ha. Ihatod ko ikaw dito sa inyong lugar.
1: Sir. Oh, tatay. Tay. Tay.
0: Edwin, pasaylo ako, Edwin, ha. Ay, lang ka bala ka, Edwin. Dito ikaw pasagtan. Bubawi ako sa akong mga pagkulang di akani mo, Edwin. Sayang ka bata pa ni mo. Aduna na kay katipon. Huwag aduna ka na anak.

Grabe nga kaagi, Kuya. Wala ko magtuo nga akong nabit-bit si Edwin dito sa Davao. Sa pila kahigayon nga nagtrabaho siya tungkol kay Wamaanan. Wala ko magtuo nga dahil ni Forman ang iyang amahan. First cousin din ni Forman. Salaktun ka pagkasulti, Kuya. Hantod ka ron. Usa na ka engineer si Edwin. Kay gusto sa iyang amahan, engineer iyang kwaon. Grabing suporta sa iyang amahan, Kuya. O salamat kay sa lamaw magagaw, may na ang sitwasyon ni Edwin uban sa iyang asawa. Nagpakasal sila. Bisan pa man nga tuang iyang amahan sa iyang pamilya nga tinuod. Pero si Edwin, adonan na ni trabaho. Panagsa sila magkita, Kuya, sa iyang amahan. Buha na sa iyang pagipuyan. Mao kining kaagi nga akong gi-share na kanimo, Kuya. Himalo ko nga makahatag kining inspirasyon sa uban. Daghan ka salamat, ayong magtatampo, Raymond. Salamat kay Raymond, no, sa imong giasoy o gitampo nga kaagi sa imong na imong higala nga si Edwin. Na inspirasyon, Raymond, no? O nga, panghinaot ko nga, makahatag kinig, kadasig. At dili magpakawa sa paglaom, ingon pa. Okay, dagat salamat sa inyong mga kanunay pagpaminaw. Huwag ayon nyo kalimti atong mga product ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Huwag na binusab sa atong Orion. Duha klase na itong Orion, ha? Green ang taklob, huwag ang orange sa isa. Ang green, dagay kagamitan. Ang orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki. Mga inahan, ipatagamta man yung gugma dito sa inyong mga elementary nga bata, no? Mga nag-eskwela sa elementary. Pinagis pag-maintain, pagpainom sa matag-adlaw sa Nerviplex Syrup o sa lang kutsarita o kutsara. O sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Pugikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take ni Ana. O labi na sab, no, sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala na ito nga medyo idara na, nakabaton og nervous neuropathy, may manusok-tusok sa inyong matiil o magbinhod inyong kamot og tiil. Ang tubag niya ng tanan, B40, at Tunas Pharmacia pangita ang B40. O sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itiker kung unsa may nasa

0: Atos Pharmacia, pangita itong mga produkto. Magandang salamat, kinis Kuya Earn, ng inyong Dr. Love Ingon. Babayo, God bless ka na itong tanan.
1: Doon na ka ba'y mga panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello! Welcome! Welcome na po ta mga higala. Maayong adlaw ka natong tanan. Sa tanan natong mga tigpaminaw din ha. Hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. So kini ang kanunan ninyong amiga sa kahanginan, si Buttercup. Of course, kauban nato si Dr. Choi. Dili mahimo na itong programa without her.
3: Oh, parehara na mo, Mom. Thank you, Kayo. You're also needed here, Mom. Mom Buttercup. Salamat, Kayo.
2: Maajod kay nga nun, no? Wala, agit, tigbasa dali si doktora pag wala ko. Kung saan na ito, pagbasa ng mga naadri sa atong hotline doktora, atong invite gani, no? Atong magkigalaan.
3: Yes.
2: Sa ato ang hotline number, gi-invite mo, no, nga mo message sa inyo ang mga unsa inyong ipangbati din ha, sa inyong mga problema, no, sa kanang panglawas. Ug basin ganahan mag mga tips gikan sa ato ang pinalanggang doktora, no, ang atong diabetologist, sa ato ang hotline number nga 0909-304-8924.
3: Yes, no? So, gi-encourage na to sila nga magpadala silang mga questions, ilang mga positive feedback, o pa-shoutout. And, pwede po sila, ma'am, dito sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? So, dito sa atong Facebook account, ang background is naisaying, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, no? Kaya, ang kahibalo sa doktor, gikan yun na sa Ginoo, no? Tanan nga knowledge, no, na to, dili lang isip sa mga doktor, kita tanan, ang knowledge na to, ang wisdom is gikan sa Ginoo, no? So, even sa pagpanambal, ato yung i-consider. That's why we always pray together with kanang trusting also that doctors are also given the blessing of God to treat their patients, no?
2: Yes.
3: So, muna dapat ang mga doktor maampuon dyan ta.
2: Ana dyan. So, makita ninyo
3: asa mga pasyente.
2: Ana dyan, doktora. So, makita na ito mga kahigalaan nga si doktora just nun dyan. And wala siya nagsilig dyan sa iyang kaugalingon nga kanang iyaang expertise sa pagpanambal, no? So, iya adyong gibase ang tanan din ha dyan sa Diyos. Insakto kayo na, Dok.
3: Yes, Mindo ma'am. Chicha,
2: no? Kaya nga, no, kuan man, ang usapod anak, no, nga, ito ang kahitasan na atay mga balatian, diha gid siya, mohatag na nato siya o kanang maingon silag miracle. Labi na sa ato ang problema sa panglawas, dokto, nga morag feeling nato wala ni kaayuhan. So, pinaagi sa mga tambal, pinaagi sa ato mga doctors nga nag-atiman. So, pinaagi ana sa mga prayers. Matabangan dyan ta. Basta musalig, huwag mo ampo dyan, no?
3: Mm-hmm.
2: Nga, dok.
3: Sige, magbasa na ta, ma'am.
2: Ah, sige, basa na ta diretso ani. Kay nga no, dok, murang naghulat na ganoon sila og dugay-dugay, dok. Anyway, dirita sa ato ang una nga sender sa 0953 og ang last 4 digit kay 6817. Nagiskot siya din ingon ni siya, dok. Taga ko ani siya, dok. Taga Del Pilar, Pinian, no? Ningan siya nga si Ma'am Ludes Dining. Good noon, Doc Choi. Ask lang ko ba, unsa may angay imnon magbawas ko tag 4 days dayon og makapabawas pod kay magkalibanga man ko. Okay ra na tambal metronidazole. Metronidazole man lang angay manggod na ko, dok.
3: Actually, dili man gyud ingon nga tambal sa kalibanga ang metronidazole, no?
2: Antibiotic.
3: Specific anti-protozoa, no? Specific gyud siya sa protozoa nga amoeba, no? Pero usahay na yung mga GI infections like sa mga abscess, even mga foot infections nga mo kuan pud siya kanang napo siya effect sa mga bacterias, no? Pero mainly ginagamit nato siya as anti-protozoa sa mga kalibanga kung natay nakita sa ilang stool exam nga naay amoeba. No, ang amoeba is usually gikan na sa mga dili limpyo nga tubig, no? So ako masuggest siguro ni ma'am magpa-check sa siyang stool, no? Kaya kung amoeba pa na siya, dapat naghilanat na siya. Ang kalibanga yun niya, sige-sige yun. Tapos, ang iya ang

0: tool is na murag ship on, no? Very common kay na sa mga naligo sa dagat, naligo sa suba, or nagsigaon di ana sa kanang dili bitaw kanang strict kaayo ang cleanliness sa pagcook sa food, no? Mm-hmm. Dili man sa pagkuan, pero na ubang mga street foods nga dili, yes, kay hygienic, true, ang pagprepare nila sa ilang food, no? So pwede na siya di ana, or even sa tubig, no? Nga gikan lang sa faucet nga tubig ilang gigamit, no? May tag mineral water good food, no? Or mm-hmm, ana, no? So muna siya mas better na magpass tool exam siya. And then, ang kuan siguro, himuon niya is magkuan siguro siya. Kanang magpa-check up siya, no? Kaya pakita niya sa doktor ng results sa iyang stool exam. Now, for the meantime, siguro, better siya mag-take o mga probiotics, no? Kanang mga good bacteria, bitaw. Kaya usahay magandang atong tiyan is siguro na-infected siya. Inana, so nidaghan ang mga bad bacteria. So dapat gudunta na maginay mga ginagmayang bad bacteria, pero dapat mas daghan jud ang good bacteria or the normal flora sa imong tiyan, no? So amo na siya ang mga probiotics, no? Medyo daghan na kay mga lain-laing klaseng probiotics, pero example lang, no? Gut biota, no? Earthy flora. So amo na siya isa sa mga examples, no? Kana siya makatabang po na sila, no? Labi na magkalibang nga naadyoy kagaw, no? Nga kinahanglan patyo, no? So, dili ngon nga metronidazole is kas alang inom, inana. Kung naadyo tayo makita nga amoeba na 3 times a day for 7 days kina siya, dili na siya imnanog tagsa-tagsa lang. No? So, dapat with the guidance of the doctor, ginamain ana. So, kamo nga na ay magipamati, like simple, ay problema sa pagkalibang, na mas mayagid nga makapa-check up og tarong, dili mag-self-medicate.
1: So kani si Ma'am Lods, posible jud na siya, dok, nga nag-self-medicate gani siya. Pero pwede po no usahay, dok, kanang mahinumdum ko kanang magkalibanga bitaw, nga pila sa usa ka adlaw magkalibang. Pwede po, dok, kana ang naginom ko anang mangustin bitaw siya, dok, nga panit. Ako siyang gilaga. So, may siya, dok. May siya effect sa ko, dok. Oo. Then, naapotoy, giubanan po na ako o bayabas. So, kung ingon na ni Mampugani, dok, pwede na pwede siya mayunambot siya o kana ang coffee corn. Kaya naama na siya yung mangustin. No, kung wala lang protozoans or unsay na ano, bacteria.
0: Makatabang siya sa pagkalibang. Oo. Diba, ingon siya na siya problema sa pagkalibang. No, pero feeling na ako, basin kinanglan siya probiotics para lang sa kuha, no? Okay. Tatawa, mag-check up stool exam. So, ang point yun na ako is dapat magpa-check up siya. Dili siya mag-self-medicate, no? Kay naatay mga sakit nga usahay, dili lang simple like mga Crohn's disease or kanang itawag na itong irritable bowel syndrome, no? So, ang uban ana, nag-self-medicate lang and then na-prolong na kaayo and then naanadayoy ka ng mga complications sa iyang tinai, no? So, mas better good siguro nga mag-seek good siya o kanang medical consultation. Yes.
1: So, insakto, dok, no? Nga mo ato siya magpa-stool exam. No, muna ay buhata, Ma'am Lods. Anyway, ang taga-Pinyan, shout out kaninyong tanan.
0: Sa natay, kung andyan na sa Pinyan, no?
1: Ang taga-user din na, Doc, sa atong mga products.
0: Very good.
1: Dayon, mauna, no? Giauhag na to ang tanan din na nga mamiminaw na to. So, wala pa ka-try sa atong mga produkto. Sama sa atong coffee corn, kanang atong kape nga made of corn. Tapos, doon na siya malunggay o mangustin. And then, kusog pod kaayon ng ato ang haplas, mga kahigalaan ng atong urayon. So, wala pa maka-try. Mag-try good ka.
0: And then, sa Pinyan, wala man siguro kurat diha, no? Kaya nga, no? Nasya'y duha kabukaan to, ano? Pwede siya mato sa health center.
1: Okay.
0: Ako, my mean is magpakonsulta siya, no? So, mato siya sa health center or naapoy hospital diha na sa Pinyan. Or pwede po sila mato din sa kong friend, si Dr. Jessie Labisig, no? So, naapoy na siya mga consultation, I think, mga 6 o'clock and up, no? Kaya naapoy na siya work palain si Doc. Pero I think, kung Sabado, narana siya. Morning and hapon.
1: Okay, so nanarano, dili ra malis dan si Ma'am Lods, makaduol na din ha dayon sa atong mga kuan, naray mga tambalanan din ha. So, salamat kay si mong pagpadala, Ma'am, sa imo ang problema o ginaot nga imurong nabatian para pud nga makapa-check up dayon ka. Mao to stool exam number 1 maduol ka sa doktor. Anyway, dito sa ato ang ikaduha nga texter sender. There is a 0849 ang last 4 digit. Sa iya ang numerong 0964. before.
0: Og sa kon pud ma'am, 'di ba, kung gusto pud sila magpa-check up sa clinic namo, pwede pud sila sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning, and then there is a PrimeMed every Wednesday afternoon and Friday morning. Karon lang Friday wala ako kay holiday man, no? Mm-hmm. So natin nanawag pero dili to siya akong patient kay follow-up check up na to siya. Pero bago pa ko di ana sa PrimeMed, no? So nindot pud di ana kay kompleto pud, no? Nakanindot sa PrimeMed kompleto na ay laboratory, na ay pharmacy o doctor's clinic. Ah. So ako, kung ganaan sila magpa-check up na ako, every Wednesday afternoon and Friday morning. And then every Saturday afternoon, dito na pud mi sa East Hospital, no? So, muna, kaya na may mga patients nga near here or near there. So, yeah, kung asa sila, kuan. Pero, kung gusto mo mangutan na, asa mo na kung kitaon, pwede good sinil ang akong private secretary na siya, mm-hmm, no? So, always tag along. Except sa PrimeMed, kaya naman sila ay secretary din doon, no? So, ang number ni Neil for your scheduling sa ako is 0910-755-9686.
1: Okay, salamat anak Doc. No, so balikan na itong ato ang sender karon. Atong ikaduhang sender sa 0964. Last four digit kay 0849. Naingon siya din ni Doc, oh, mabuhay, madayaw, Doktora Choi. Salamat na, ajud ka. I miss you. Mwa-mwa da yun, Doc.
0: Mwa-mwa.
1: Okay, ingon siya, Doc.
0: Mwa-mwa.
1: No? Oh, ingon siya, Doc. Muscle in my right leg pain. Wala ko, Lisa. Pagmata ko is kalit lang ni 2 weeks na kinisakit. Oh, what to intake medicine daw, Doc. Salamat ka.
0: Very good you guys.
1: Si Ma'am Jana of Boston. Aba na ka Boston nga US. Boston, so, Boston, USA. Davao Oriental. Ana din siya, oh. Okay. So, Philippines. Kompleto, Doc.
0: Kompleto kayo. Mm. So, actually, kana mga ipamatin yan sakit-sakit sa NTL, no? Aside sa yung mga banhod ang uban, very good kaya itong high-dose nga B-complex, no? Mm-hmm. Ang atong B-forte, no? So, try ani, ma'am. Eh, everyday ni imo ang B-forte, ma-morning, kaya usually, mamanay time nga kinanglan ka maglakaw-lakaw, no? So, every morning, mag-B-forte ka, and then, better siguro nga mag-mega care po siya pagkagabi, no? Kay, basta hindi lang ang nerves niya mo yung problema, no? Kaya ang kanina atong high dose B-complex is vitamin sa nerves man nato ni, no? Mm-hmm. So, basta na itong mga blood vessel po, ma'am, na atay mga ginagmay-gagmay diyan mga cholesterol na nga nanganapot, no? Mm-hmm. So, makatabang dyan ang omega-3, which is our good cholesterol, no? This is a fish oil, pero nakanindot sa atong mega care is that, kuan ang mega care na to. Dili siya fishy odor, dili sa fishy taste. So, lahi ra kay siya sa ubang omega 3. Mm. And then, dili po siya kay dako, nga mura kay matukan usahay. Matay ka sa una, katong buros ko, no? So, wala pa man ko na-introduce aning mega care. So, medyo dako to, dahil medyo luod yun. Kay.
1: Tablitas to do?
0: Capsule, gihapon okay siya. Pero dako siya, and then, nagi siya fishy taste o fishy odor. Mm-hmm. So, nakanindot ani, kay ka na nga properties na to ilang itang-tang, pero ang good properties sa ato ang ng omega 3 na arajod. Di ba? Good for the heart,
1: mm-hmm,
0: good for the skin,
1: good for the eye.
0: And then, nindot pag sa itong mga blood vessels, no?
1: Mm.
0: Makatabang sa atherosclerosis plaque sa itong mga ugat.
1: Yung nakanindot ani daw, katong dili makatulon, so pwede rin mo ma-prick. No, kaya dili man siya sa imong gingon, dili man siya fishy odor, dili pa siya fishy ang taste. Mm-hmm. So, ana ra, imo arang pangitan, ana, ano, pwede ra dayon imo, kuanan ba, pahiyosan lang, imno na nimo ang oil, mora ra kag nag-take og vitamin E. Promise. Mm-hmm. Oh, sumang na ka-try.
0: Oh, kay kani si ma'am, is kuan biya kani si ma'am sa iya ang kuan, kana
1: taas mo good pagkog cholesterol.
0: Pagwapa.
1: It's not actually, not for pa-beauty.
0: Oh, appeal na siya.
1: Appeal na siya, no? Pero kuan siya, sa ako, adyo, taas ko cholesterol, mo nang nag-try dyo ko nga mag-maintain sa mega care. Mag-agin na ako, ado.
0: Mm-hmm.
1: Until now.
0: Oh, di ba?
1: Oh, hopefully, add-on na ng pa-beauty, di ba? Mm-hmm. Sana all na na yun na.
0: Sana all.
1: Mas lami gito siyang beauty ta sa inside, kay mo glow ka outside.
0: Mm-hmm.
1: Di kita maatikan nga, wang gets na dahi, Dok. Bisag daghantag mga...
0: Cool ka lang, yapon cool.
1: Mm-hmm. Samot na nga, ibnan pa dahi ni Doktora ang iya, ang mega care of Evening Primrose.
0: Evening Primrose, which is Evprim, no? It's also like... more sa siya omega 3 pero more on plant based, no? Okay. Sa evening primrose nga extract, no? Flower na siya actually. I think it's yellow color ng flower.
1: At the same time, because si doktora mo nang bata, siya mo na secret, okay, naapo siya yung collagen.
0: Di
1: ba, Dok? Ako natural collagen na lang ako, kaon-kaon na lang ko ng tigil sa koan manok. Affordable raman, so mga mag DIY na lang sa mga higala, no? Kaon ang tagtiil sa manok. Unsa pa lain, Dok? Aside ana kanang mga cartilage?
0: Pwede raman actually, pero isa po siguro mag-exercise, appeal na sa ato ang kuan, no? Kaya sa hay kinahanglan jud mo pump put ang mga valves sa atong mga ugat, no? Nana. And then, like before, is elevate ang legs, hindi abot sa balay, no? Harun dili mag-pulling di ana. Mga varicose, usahay, kung naka yung mga varicosities, kay medyo sakit pa rin mong mga kuan legs.
1: Bitaw, ngul-ngul kayo na siya, Dok. O daw sa una, wala pa to ni gawas. Ngul-ngul dyan siya. Unhibalaan pa lang nagkuan kung available na nga ito ang B-complex.
0: B-complex o atong mega care. O,
1: kanyang B-forte. Nag-inom na ko. Daghan kay mga varicose. So, kung ato na yun ang i-elevate atong legs, mga kahigalaan, pwede din ito maka-sexy legs, ana, Dok.
0: Actually, di man yung nga sexy legs. Pero, kanang kuan, kanang di ba siya magmanas. Di siya magmanas.
1: Healthy, ragid, no? So, strong atong legs. Inana. Diba? So, nindot kay mga kahigalaan, no? Nindot na siya kaayo nga. Mayroon itong pamati sa itong panglawas. Ilabi na gini atong paa. Kay mo, gini siya yung nag-aswat sa tanan atong lawas, imabaw. Diba, Dok? Sa itong body ba? So, ang weight na ito, naagad tanan sa itong legs. So, dapat healthy tag legs. So, unsa atong buhaton, Dok? Mag-inom ta og
0: B-forte og mega care.
1: Yes.
0: So, not just inom for our nerves and also for our blood vessels.
1: Yes.
0: Sa atong mga katiilan diha.
1: So, Ma'am Jana, thank you, no? Thank you kaayo. And shout out sa tanang taga Boston, Davao Oriental. Okay, so proceed ta sa ato ang third nga sender. Dinhi siya o sa 2954 sa 0936. Ingon siya, good PM, Doc Choi. Unsa nga sakit ang hemifacial spasm? Naabay herbal nga tambal ani aside sa operation? Salamat. O, taga ko ani siya, Dok? O, taga Kabakan nga naminaw ko ninyo adlaw-adlaw.
0: Kabakan?
1: So, dito
0: Cotabato,
1: siya sa
0: kuan,
1: Cotabato,
0: siya?
1: Yes,
0: Dok. Kaya kato akong friend ko, nag-training sa diabetes pod, pero more on ka na mga short courses lang, no? Si Dr. Lisa Mariposke. Mardiana na dapat ila sa Kabakan, no? Ka-remember ko nga nag-kuan siya.
1: So, sa Cotabato, no?
0: Yes.
1: Shout out to po sa mga taga Cotabato, no? Sa tananto na nga naminaw karon.
0: Yes.
1: Muna siya, Dok, hemifacial spasm daw.
0: Ah, hemifacial spasm is more nga nag sige gaga tremors bang isa ka side sa iyang face, no? I think more na siya problem sa iyang facial nerve. Medyo na stimulate or na trigger iyang facial nerve, no? Dili kay ko ingon nga familiar kung unsa joy treatment ana, pero mas better siguro nga mo konsulta siyang neurologist. I don't know kung nakaingon siya nga no daw operation. Pwede bag dili operation, no?
1: Oo, kunabay ka ng herbal.
0: So, sa think na ko nakapakonsulta na ni siya, no? I think natagaan na ni siya og opinion unsa na iyang sakit. So, basin kung na joy problem sa facial nerve and then siguro I don't know if needs resection or basin ay naipit nga ugat diha sa iyang koan, iya ang face, no, nga need i-correct, no? Usahay mang good ka na bitang nabitay tayo mga instances nga na-discrasya ta, no? Or what if na tumor nga nitubo diha nga nag-ipit sa iya ang area kung asang iya ang facial nerve nga branch, no? Kaya itong facial nerve naman siya lima ka branch, no? Isa ka branch ana is na-control sa help control sa opening o closing sa mong eyes, no? Ang next ana sa mong cheek and then uban ana diri na dapit sa mong lips, upper lip and lower lip, no? So muna nga mura na siya kanang gitawag na mo o kanabitawang tiil sa pato. Nga murag na siya lima kabukuan. Oo, inana. So, mura siya nga, I think, na siya problem sa iyang facial nerve, no? So, I don't know kung unsay reason, kay di man ko kaingon. I think, under na ni siya o care sa isa ka doktor, kis nakaingon naman siya nga, operasyon lang ba ang makatabang ani, no?
1: Aside
0: so,
1: operation.
0: I don't think na herbal.
1: Wala gid
0: siya, no. I don't think na herbal, ana. Kaya kasagaran sa mga herbal na to, which is approved by DOH, is kanang garlic, which is for a little for cholesterol, or kanang I think lemongrass nga makaubos gamay sa blood pressure. Pero kasagaran sa mga herbal in terms of makaubos sa blood pressure is mga 5 to 10 milligrams ra per mmHg, no? Millimeters mercury, no? Kana siya. So I think like example kung 170 ka, so mubaba ra siya into 150 maximum, no? So kulang ra gyud kayo. That's why I advocate kung natyo mga tambal nga sure ball nga makaubos yung sa imong blood pressure, mga prevent nimo ma heart attack ka or ma stroke ka, kana lang jud ko. Kay kaning herbal usay depende na sa kakugi. No, maghimo o maglaga, may ana, no? So, ana na siya. Pero in terms of sayang spasm sa face, I don't think so, no? Pwede siguro si ma'am, ako masuggest, pag-aani mo vitamins ay mong facial nerve, which is B-complex na to, nga high dose nga B40, no? So, mas better siguro ma'am, basin makatabang na, no? Ang B-complex nga B40 na to sa imong nerves. Kaya usually, it's the facial nerve ang problem, ana, no? Kung nag-spasm man, no? Kay atong muscles man na actually ang muspasam, pero kinsa may nag-trigger or naghatag og electricity sa atong muscles para mo-work or mo-move, it's our nerves, no? So, siya may naghatag og kurinte nga mulihok ang imo ang muscles sa imong face, no? So, better siguro nga tagaan po ni mo og kanang vitamins ang imo ang facial nerve, which is our high dose B-complex, everyday na ni mo. And then, kung nagduda ka sa doktor nga nag-manage ni mo, dili man nato na mapugnga, no? Usahay ang mga pasyente mangita mag second opinion, ang uban pa third opinion, no? Pero di na po na maayo nga mag-doctor hopping ka, no? Magsige ka ambak-ambak sa laing doktor, kay na yung tendency hindi ka maayo, ana. Kaya magsige sugod sa sinugdanan ang doktor ni mo, no? So, siguro one or two second opinion, third opinion, pwede pa, no? So, pwede ko siya maduol og neurologist, no? Since it's part of the nerves po ng ila ang gikater. No, and then kung unsa may ingon sa neurologist sa iya, basta ako ma suggestion is pag-inom sa ato ang B complex nga high dose, which is our B40.
1: Okay, salamat Doc Numay kay nga pagka-explain og hinaot nga na dungog ni nimo ma'am, no, ang explanation ni doktor para sa imo ang debate karon. Pwede na kung ginaan ibitaw, Dok, no, ng mga case, pwede na po dagwita nga ka ng daily massage. Pwede po dagwita, Dok, no? Importante din na siya, Dok?
0: Siguro, no? Sa imo mga muscles di ana. Pero, huwag yung takabalukon sa problem sa iya, basin na yung ipit na nerves. Kaya ana, basin, if massage na to, basin makapush pata more.
1: Okay. So, sa mga kahigalaan na to din, ha, nga, pwede ibate yung ana. So, mo try na lang tag-ikuan na to gamay. Kanang, kuan lang, good, soft touch lang, no? Soft massaging, no? Makatabang gid siya. Kunang kanang uban bitaw, Dok, no? Kanang muatog mga facial, kuana siya, mga facial spa. Kaya appeal po din na siya nga, at least malihok-lihok dito tong atong mga ugat-ugat nga mga nagpadapin. No? Ibutang na to in place. So, basin makatabang po siya. Anyway, so maura to, no? Di jud malimot mo gamit sa ato ang B40, ma'am. Labi na sa imo ang gibati karon. So, doktora, hanto sa sunod nga higayon ang atong chika-chika, naabta na po ta sa atong oras. O mao na po ni ang panahon nga mubabay sa dagwayta sa atong mga kahigalaan, og hangtod na po sa sunod nga segment, no, mga higala. O sa makanunayon, kini si Buttercup nga always ug pahinumdum kaninyo sa ngalan ni Kuya Franz. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Kini si Doc Choi nagayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 246. Ay, nothing beats OPM. New colors with Kasalanan Ko Ba? Ay, naku, tinatanong pa ba yan? That song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa Cheese of Crunch. Mula may pod. Ang break ni mo. Samtang ga break time ka. Partner it with something perfect with coffee. Coffee lang naman talaga, no? Kapag ganitong oras, bahalag 48 degrees lagi. Basta may coffee. Ganyan tayo mga Pinoy. Oh, tapos may biscuit, may bread. Star bread. Nagpadugdungo ka, George. Ay, nasa sa inyo yun. Ang EE pala, EE Electronics. Dito po, kapitbahay lang namin. O, sa may Ilaya Carmen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gabuto-buto ang Heart FM. Maraming salamat, ha. Si Kuya Joseph Ranara, ating HPG. George, say hi to Brian Hangaw. Hello po. And gustong sumali pala sa ating The Price is Rise. Oh, sige, we'll take note of your details. Also, hi to Demsoy Robles. Diyan sa Maramag. Kumusta kayo dyan? Init ka ayo. Ay, naku, sige lang. Yung mga love songs ko naman na magpaparelax somehow. That's what I'm hoping. Anyways, I'll be playing the final set now. So you better stick and stay around dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Iginiit na si Falco na hindi fuel crisis ang sanhi ng mas mataas sa singil sa kuryente ng ilang consumers kundi ang pagtaas ng paggamit ng elektrisidad ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay si Falco Vice President Marilyn Chavez, karaniwang lumalaki ang konsumo ng kuryente kapag mainit ang panahon dahil halos tuloy-tuloy ang paggamit ng air conditioner, electric fan at iba pang appliances sa bahay. Sinabi rin ni Chavez na naka-apekto sa konsumo ang pananatili ng mga bata sa bahay ngayong bakasyon, pati na ang mas madalas na pagluluto ng mga pamilya. Batay sa isinagawang monitoring ng kumpanya sa mga reklamong kanilang natanggap, karamihan sa mga consumer ay nakumpirmahan tumaas ang paggamit ng kanilang kuryente nitong mga nakaraang linggo. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: atong pautanon si ma'am. Sa imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoon. Oras natin, we've got 29 minutes after 3 o'clock. Napakainit po sa labas. Akala ko nasa disyerto tayo, ha. Parang malapit na malapit yung araw natin.
1: Parang kamitbahay mo si Satanas.
0: Uy, grabe ang init, diba? Anyway, paalala lang po sa ating mga sweethearts, ha? Especially yung mga construction workers natin na babad na babad sa araw. Ako, pasilong di ha. Bahala na Diyos, foreman, diba? O, dapat yung foreman din natin na lagyan natin or pwede payungan yung mga nagtatrabaho ngayon, diba? Huwag lang kalimutan uminom ng tubig, maraming maraming tubig. At saka yung mga may maintenance, huwag kalimutan ha, inumin yung maintenance natin. At saka yung May, buwan ng May is hypertension month pa naman, di ba? So awareness lang po ang dapat gawin natin para at least layo tayo sa disgrasya. Magandang hapon once again sa mga sweethearts natin na nakatutok sa ngayon lang nakatune in. Maayong hapon sa imo di ha. Oy, sabi ni Igigo, Jason Steele, maayong hapon din ha. Kasaba ba ni mo? wala. Anyway, maayong hapon din sa itong mga BBQ family. Maayong hapon din sa inyo ha. Si Roxanne Macha, Lorimer Sakala, at sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan. Fiesta yata sa kamamanan! Happy, happy fiesta po sa inyong lahat, ha? Oh. Ano yung paborito mong ulam pag fiesta? Anong paboritong ulam mo? Aside sa humba? Tagal? Sige. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang para sa akin parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Kikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Lights, camera, action.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 3:45 ang oras natin. Still doing the first hour po ng ating programang Hard Afternoon Drive sa napakainit po ng Tuesday afternoon. Kumusta po kayong lahat dyan? Yung mga andyan lang, nagpapalamig sa aircon nila. Nako, good luck! Shout out! Good luck sa bill natin ngayong summer, di ba? Pagkalami ay basta bugnaw. Anyway, happy listening ha kay Sir Eddie Kenya. Of course, the rest of the staff sa kanilang Noisky Food House dyan po sa May Maanyag, Maramag. Hi din kay Nenen Lufranco at saka pahay daw kay Miss George Nawafa. Nako, grabe si George. Haba ng hair, ha? Tsaka, maayong hapon din kay Demsoy. And of course, congratulations sa soft opening sa Abejo Nation Garage Sale. Oy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Sa may lapasan. At tsaka, hi, maayong hapon daw ko no kay Jason Steele once again from Igiga. Atong mga sweethearts natin dyan sa may CDO Papel Republic. Shoutout po sa inyong tanan. At saka ang ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land Makasandig. Happy listening sa atong mga maanyag diha ng mga sweethearts, ha. Hi din sa ating mga drivers, mga naiinitan nating drivers. Naku, full blast muna yung aircon man yan, ha, para at least mabugnawan pati ang ato ang gipaningot nga ilok. Sa mga kumakain ngayon ng paborito nilang snacks na turon, happy listening po sa inyong lahat. Diyan po sa may Nazareth, ha? Saan ba yung street na yan? Hanggang ngayon, nawawala pa rin ako dyan sa Nazareth. Shout out po sa lahat ng ating mga sweeters dyan. Kay Zara of Upper Nazareth. Oy, Zara! Dito yung jacket at saka yung ano ba yun? Anong yung brown? Yung cap mo, ha? Naiwan dito. Kunin mo bukas, ha? Anyway, shout out po sa inyong lahat. Ano? Anyway, oras natin, 47 minutes after 3 o'clock. Magbabalik ba? Go with more music. Stay put ka lang. Sweethearts, of course, this is Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Kaya sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
3: This is Heart 92.7 Cagayan de

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak

0: 92.7 Heart FM Cagayan de oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. That's Tate McRae with Greedy. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalabi yun sa Cheese or Crunch. Mula mi po ng break ni mo. Final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, batiin natin ng happy listening ha. Yung mga sweethearts natin na nakikinig pa rin simula kaninang umaga. Tuloy-tuloy na to hanggang alas 12. Hanggang kinabukasan, wala nang patayan ng radyo ha. Maraming salamat nga pala sa mga sweethearts natin. Diyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. Ay, sa mga kasilinganan diyan ni Mami Gemma Popos. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Tibasak Makasandig. Shoutout po sa inyo. At saka sa 787 Laundry Shop, maayong pagpaminaw sa inyo diyan ha. At saka hi din sa, saan ba to? Sa Aries Vulcanizing Shop, kay Antoinette Salarda and also kay June Ray Alcazar. Happy listening din kay Sir Tito Sangria ng Shelltel Taxi. Of course, Brother Faisal Lampuan ng Prince Faisal Taxi at kay Talal Magadato ng MCDT Taxi. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha. 4:13 ang oras natin. More music pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula mi po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 4:29 ang oras natin. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Oy, maayong hapon ha sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Balubal. Happy listening po sa lahat ng mga bumabiyahe dyan, mga habal-habal drivers na to. Maraming salamat din sa mga nasa bahay lang ng mga nanay natin ha. Yung mga work from home ng mga parents natin tsaka mga sweethearts natin ha, na naka-tune in palagi dito sa Heart FM. Maraming salamat po. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Kanina lang galing po akong Uptown, Masterzones. Both side, Harveston. Maluwag pa naman hanggang sa ngayon. Nakadaan ako ng nakadaan ako ng makapagal drive. Maluwag pa rin. Pakyat at pababa. Nakadaan ako ng Kanituan, Peinrua. Same pa rin, maluwag. Hanggang nakarating ako ng Sayas, Carmen. Maluwag. Hanggang nakarating ako ng Villarin Street, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ako ng Patag, maluwag pa rin kasi wala mga tao sumasakay ng taxi kasi mahal na daw ang pamasahe. Mm-hmm. Tandaan ako ng Bulwa, intersection sa Zone 10 at saka papunta ng Zone 8, Tarbistone. Maluwag pa rin hanggang nakarating ako ng Bulwa Terminal, Westbound Terminal. Maluwag pa rin, Harvey, sa ngayon. Salamat.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Joseph Ronara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Ang adlaw natakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pasaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning kape corn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luwer Erasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:46 ang oras natin, sweethearts. And the final break na po tayo sa ating programang Hot Afternoon Drive. Of course, Tuesday na Tuesday po. Grabe ha. Oh, at it's a good thing, wala nang init sa labas. Pwede na tayong lumabas. Pwede na tayong magpalipad ng saranggola. Pwede na rin tayong mag-jogging, di ba? Yung mga nag-walking din ngayon, dyan sa may boulevard, ha? Dyan po sa may puntod. Nako, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka dito din, banda sa may Makasandig. Makasandig Boulevard, papuntang Tibasak, tsaka papuntang Balulang. Nako, ang daming mga nag-walking at saka nag-jogging ngayon dyan. Tsaka maya-maya is diretso na yan dun sa mga kainan dyan sa may Tibasak, ha? At saka dito din sa may puntod. In fairness, meron na silang mga stalls dyan, ha? Oh, I've heard na masarap na yung mga pagkain nila dyan. Tsaka mura pa. Oh, pa baka makapunta tayo dyan this one of these days, di ba? Happy listening din sa lahat ng ating mga bikers. Shoutout po sa inyo. Yung mga papunta ngayon ng Indahag. Tsaka wala, diretso na yan. Papuntang saan ba yan? Sa may Libona, ha? Ingat po tayo sa daan. Tsaka huwag na masyadong magpangit-ngit. Kasi maraming nangyayari pag ngit-ngit. Happy listening din sa ating mga kaibigan ngayon, ha? Diyan sa may Lapasan, no? Sa may Abejo Nation Garage Sale. Oy, may garage sale sila, ha? Happy listening sa inyo. Kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Mayong hapon sa iyo, Mami. Ito na, mag-recap na tayo. Ito yung mga swerteng nanalo po sa ating The Price is Rise Overload. Simula kaninang umaga, ha. Congratulations kay Rogelio Suarez ng Swarzkopf Taxi. Kakagaling lang niya dito, ha. Congratulations to you, brother. And also kay Rowena Cibuala ng Barangay Pagatpat. Kay Janet Hidalgo ng Barangay Bulua, Zone 7. Congratulations to you. At saka kay Maria Luz Saludar ng Barangay Makabalan. Anyway, mga sweethearts, yung mga winners natin, ha, paalala lang, hanggang 14 days lang po bago nyo, bago mag-forfeit po yung napanalunan yung bigas at saka grocery items. Huwag nyo na ipaabot, ha. Punta lang kayo kaagad dito sa ating himpilan, located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Magdala ng ID, huwag kalimutan. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 4:48 oras natin! More music pa rin! Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko!
1: 93.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: The price is Rise Overload. The price is Rise Overload. Overload, tama. Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa isa naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:29.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
2: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:13. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide. Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
4: ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw,
0: gluta para sa kintab,
4: papaya para sa kinis,
0: at carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
0: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sa bayang napapakinggan
9: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi
8: ang kagalingang hatid
9: ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
9: patotoo,
8: karanasan,
9: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nation 1. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang pili ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po sa ating balado dunan, mga kaibigan. Atin dyan syempre sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Kwentuhan na po tayo dito sa ating programa, tawag na 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi sa amin, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating kwentuhan, kwentuhang kalusugan na hatid ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag nyo na po yan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan, sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, ngayon ay nag-uumapaw yung ating po namang produkto dyan. Yung ating po namang mga produkto, pati yung ating sabon. Na dapat po ay nasimulan nyo na pong gamitin. Eh, nandyan na rin po sa Mindanao. Kaya po naman sa ating mga kababayan dyan, hindi pa rin po nakakapag-gamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, hanapin na po ninyo. Ipagtanong-tanong na po ninyo dyan sa mga butika dyan sa inyo. Dahil baka po ay maubusan po kayo. Dahil napakabilis lang po talaga ng ating po namang Rice Coffee Mix, okay, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakabilis pong maubos. Kaya bilisan po ninyo, ha? Maging sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, maging sa Visayas at Luzon. Eh, talaga naman pong sobrang dami na po ng ating mga kababayan na umiinom at gumagamit na po ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo na gusto po ninyong linawin, ha, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi po, mga kaibigan, na tumawag po kayo dito sa ating po namang programa para mas malinawan po tayo kung ano man po yung mga ginagawa po ninyo, kung ano man po yung mga hindi po ninyo naiintindihan, lalo na kung bago pa lang po kayo iinom ng ating rice coffee, mas maigi po, mga kaibigan, na maitawag nyo po muna yan dito sa ating programa. Nang sa ganun po ay maging tama po naman yung inyo po namang mabibiling produkto, mga kaibigan, at hindi kayo magkamalit, hindi masayang yung pera po ninyo. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang alusugan. Hello? Hello po, magandang alusugan po. Hello? Hello po, magandang alusugan. Hello po. Wala. Tawag po ninyo, ano po, at atin po naman pag-usapan yan, yung mga katanungan po ninyo patungkol po naman sa ating produkto. Kung meron man po kayong tanong, huwag po ninyong hayaan na hindi po ninyo malinawan yung mga agam-agam at yung mga katanungan po sa inyong mga isipan.

para hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung ano natin ha, yung paalala po naman sa lahat ng mga gusto na pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Jimmy po ng San Narciso, Quezon.
0: Jimmy, tama?
1: Opo.
0: Okay, Jimmy. Okay po. Tatay Jimmy, taga saan po kayo?
1: Taga San Narciso po, Quezon.
0: San Narciso, Quezon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jimmy?
1: 61 po.
0: 61, okay. Tatay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ako po, Kuya Boy, dati akong nagiinom ng rice coffee.
0: Okay, ano pong nangyari?
1: Pagkamantalang na tigil po muna yung aking pag-iinom.
0: Bakit po?
1: Ngayon po, Kuya Boy, may itatanong lang po ako.
0: Okay, go ahead po.
1: At nasubukan ko din naman po yung rice coffee mo.
0: Opo.
1: Rice coffee po na paninyo.
0: Opo.
1: May itatanong po ako gawa ng yung aking anak.
0: Ano po yun?
1: Ano po?
0: Ano po?
1: Yung anak kong babae, tinubuan po ng goiter.
0: Goiter?
1: Kung makakatulong po yung... Kung makakatulong po yung rice coffee sa kanya.
0: Goiter yun, tatay? Goiter?
1: Opo.
0: Ilang taon na po siya?
1: 25 po.
0: Opo. Tatay, malaki po yung may tutulong ng ating rice coffee. Sa katunayan po, napakarami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Dapat po araw-arawin nang sa gayon ay makatulong po sa kanya. Kasi sabi nga po baga natin, hindi naman po ito magic na kapag uminom ka ngayon, okay na. So ito po ay kailangan tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Dahil doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po natin ang pag-iinom po nito. Diba? Ang pagkakaroon po ng goiter ay dahil po sa kakulangan ng iodine sa katawan. Ang kakulangan po kasi sa iodine ay pangunahing sanhi po naman ang pagkakaroon ng goiter. Ang iodine po isang mahalagang mineral po yan na kinakailangan ng thyroid gland upang makagawa ng hormones. At karaniwang matatagpuan po yan sa mga pagkaing seafoods, yung seaweeds, mga produktong gatas at yung iodized salt. Gayunpaman, mahalagang panatilihin po yung balansing pagkonsumo dahil po ang labis na iodine naman ay maaaring magdulot naman ng goiter. So, ang iwasan po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo, kailangan po natin na yung pagkain po ng mga seafoods, yung seaweeds na nakakain, nakukuha po sa mga halamang dagat. Mayaman po yan sa iodine at mga antioxidant na nakatutulong po para maiwasan po pagkakaroon ng bosyo o kaya goiter. At syempre, dahil po sa taglay po ng ating rice coffee na saganang nutrisyon, makakatulong po sa kanya yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, kung ito po'y araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun po, yung dapat nating dapat po nating gawin, araw-araw na painumin ang ating rice coffee, tapos tatay yung 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pag-iinom ng ating rice coffee po, tatay. Okay po?
1: Opo. Opo.
0: Opo.
1: Kuya Boy, tatanong ko. Salamat po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Itatanong ko sa iyo kung makakatulong po sa kanya.
0: Ang pag-iinom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Opo, tatay. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee po. Malaki po yung may tutulong po nito sa ating sa kanya na meron pong goiter. Actually, sa buong kalusugan po natin. Yun po yung ating po naman, kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Ganun din po sa kanya. Basta tuloy-tuloy po at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Mag-iinom. Mag-iinom siya din. Gumaya din.
0: Opo. Tsaka ikaw, tatay, ipagpatuloy nyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy nyo po. Okay po?
1: Opo, okay.
0: Okay po. Oh, balitaan niyo po ako kapag meron na pong pagbabago sa kanyang kalusugan, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Mag-iingat din po kayo, kuya.
0: Opo, dyan po kayo nabilis. Sana,
1: pagpalawakin pa yung iyong drama.
0: Salamat po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Opo. God bless.
0: Salamat, tatay. Bye-bye po, Tatay Jeannie.
1: Opo.
0: Salamat po sa inyo.

0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyo tawagin. Tawag nyo na yan sa ating po namang palatuntunan.

Hawag po 0969-226-9623 ang numero yung tawag po ninyo mga kaibigan. At saka po yung ating ano, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Available na rin po yan sa inyo po namang mga lugar. Ano po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Available na po yan mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ko, puntahan nyo na po yung mga lugar po dyan. Yung mga butika po sa lugar po ninyo mga kaibigan. Dahil baka po ay maubusan po kayo. Dapat po ay masimulan nyo na rin pong matikman yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap po niyan mga kaibigan. Talagang nagiging tulong din sa atin po namang kalusugan. Tawag po 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang programa mga kaibigan. O lalong-lalo na yung mga bago pa lang ha, yung magsisimula pa lang ng pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po eh. Kung hindi po kayo sigurado, itawag nyo po dito sa ating programa para hindi kayo magkamali. Kasi alam naman po natin mga kaibigan na marami pa pong mga kababayan po natin ang nasasayang yung pera. Yung mga ngayon pa lang, magsisimula pa lang mga kaibigan. Kasi ang unang pumapasok sa isip nila, kapag sinabing rice coffee, bigas, yung sinunog ng bigas. Hindi po ito yun mga kaibigan. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E. Rice, R-I-S-E. Kung sa Tagalog po, bangon. Ibig sabihin, babangon tayo sa ating po namang karamdaman dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Bangon, hindi po extra rice. Tandaan nyo po yan ha, huwag kayong magkakamali dahil yun nga, yan po yung pinapaabot sa atin ng ating mga kababayan na nagkakamali. Kasi sabi nila, Kuya Boy, sabi, ang akala ko, bigas yan yung sinunog na bigas. Hindi po mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ko nga, itawag nyo muna po sa akin. Tawag nyo po muna dito sa ating programa para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Napaka-importante po ng una, sa unang paghahanap natin ng ating rice coffee. Kasi kapag nakabili ka na ng tama na produkto natin, alam mo na kung ano yung dapat mong bilhin sa mga susunod. Diba? Yung pinaka-una lang, yung pinaka-delikado, ha? Dahil gusto natin na tama po yung makukuha po ninyo, mabibili po ninyo ng produkto po natin. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali. Kasi pag nagkamali po kayo, sayang yung pera. Diba? Ang problema nito kung hindi nyo na pwedeng palitan. Diba? O, yun po yung nakakapanghinayang po doon. Kaya mas maigi na, di ba, itawag nyo muna po sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Kapag hindi tayo sigurado. Siyempre pa, andyan din yung adi po namang sabon na ngayon pinagkakaguluhan na rin po mga kaibigan. Ako, napakabilis yan. Isa po sa mabilis na produkto po natin. Kaya po nagkakaubusan din sa ibang lugar dahil sa adin po namang sabon na talagang talagang napakaganda naman po talaga kasi yung adin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

sabi nga natin, kailangan na kailangan nyo pong masimula na din yung paggamit po naman ng atin po namang bagong-bagong sabon. Dahil po ito sa taglay po nitong mga extract, mga kaibigan, na meron pong kojic extract, may gluta extract, papaya, at saka carrot extract, mga kaibigan. Kaya talagang napakaganda po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Huwag kayong maiiya kung kayo po ay sabi ko nga, kung wala po kayong pantawag, kahit po isa may pantext po kayo, pwede po ninyong pwede pong mag-text kayo at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang po. At kami po yung tatawag sa inyo nang sa gayon ay malinawan po kayo. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

O muli, dadandahanin natin para makuha ng iba. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3. Yung ating po namang numero, mga kaibigan. Ulitin po natin. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Hello? Hello? Ayan. Tawag lang po. 0969-226-9623. Katulad po ni Tatay Jeannie na tumawag sa atin, kailangan nyo po na itanong sa atin kung may mga katanungan po kayo. Huwag kayong maihiya sa inyo itong programang ito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan? Ano pong pangalan?
1: Hindi po sa akin. Hindi pa sa akin yung city eh.
0: Kayo po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Sally po.
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa nakatry.
0: Opo. Pero alam niyo na po ba napakinggan niyo na po sa radyo yung rice coffee?
1: Oh, nawak.
0: Naririnig.
1: Napakinggan ko rin 'yon.
0: Naririnig po ninyo.
1: Oo.
0: Opo. May ilang taon na po kayo?
1: 54 na po.
0: 54. Yeah. Opo. Kayo po ay naririnig nyo na po yung ating rice coffee. Ayaw nyo po bang simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Saan po mabibili yun?
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Mlang.
0: Mlang. Ano pong probinsya ng Mlang? North Cotabato?
1: Tapay.
0: North Cotabato.
1: Cotabato. Cotabato.
0: Diyan po mabibili diyan sa Octavio. Octavio Pharmacy, tapos Mutuelas Drug Store, diyan sa public market. Nandiyan po yung ating rice coffee.
1: I-try ko po yun.
0: Opo, kasi makakatulong po yun sa inyo po namang kalusugan. Kasi lahat po halos ng mga karamdaman natutulungan pong maalis, maibsan ng ating po namang rice coffee kung tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ito. Okay po.
1: Opo.
0: Dapat po maging maganda yung kalusugan po ninyo. Dapat po umiinom kayo ng ating rice coffee para hindi tayo atakihin ng kung ano-ano pong uri ng karamdaman para po sumira ng ating kalusugan.
1: Okay po.
0: Balitaan nyo na lang po ako kung halimbawa po na ano. Balitaan nyo na lang po ako halimbawa po na tawag dito na kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, tawagan nyo na lang po ako. Okay?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po.
0: God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tanto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa isa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM booking on 47 minutes Saturday 6 o'clock Georgia. 3 days for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Oy, isang good morning. Yung mga nagmatanad dyan sa may makasandig ha. Maraming salamat po sa inyong pakinggan. Sina Nene Cabanieles Imano. Oh, magandang umaga rin. Thank you so much for listening. Sana magandang yung mga umaga dyan. Sina Sir Eddie Kinya. Yan, shoutout din po sa inyo. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sina Bing mula dyan sa may Bulwa. Magandang umaga sa may Bulwa Fish Landing Day. Good morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Paalala, hindi po truck ng basura yan. Ang dala niyan pa-premyo. The price is rise overload na. Mamimigay na tayo ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Ito na, piliin na agad natin yung lugar kung saan tayo bubunot. Ang ating pwede naman ang winner. Ruleta, select! Andito po yung studio namin ha, sa may FICO Admin Building. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Carmen! Mga taga-Carmen, paminaw! Puno tayo, nasan yung drop box ng Carmen? Ayan, okay. Puno tayong isa. Ang address na nakasulat ay Barangay Carmen. Ang pangalan ng nakadaog og bugas, groceries at spaghetti ng Barangay Carmen, Leopoldo Borbon Jr. Leopoldo Borbon Jr. ng Barangay Carmen. Congratulations ha. Upper Carmen pala ito, Santa Cruz. Ayun, Upper Carmen, Santa Cruz. Congratulations. Dali na, punta ka na dito, magdala ka ng iyong valid ID para maklaim mo na ang iyong bugas, ang iyong groceries, at ang iyong spaghetti. Ito, congratulations din ha, sa mga sumusunod. Itong si Rowena Cibuala ng Pagatpat. Rowena Cibuala ng Barangay Pagatpat, congratulations, nakadaugsad ka. At itong si Jeanette Hidalgo. Jeanette Hidalgo ng Bulwa Zone 7. Ulitin natin yan, Jeanette Hidalgo ng Bulwa Zone 7, congratulations. Aji Maria Luz Saludar ng Makabalan. Maria Luz Saludar ng Makabalan. Congratulations ha. Nakadaugsad ka. At kasama din si Echi Eruela ng NHA Kauswagan. That's Echi Eruela ng NHA Kauswagan. Ang mga pangalan na banggit, nanalo po kayo ng bugas, groceries, at spaghetti. We got 10 more minutes before 7 o'clock. Hard FM Balita up ahead. Yan naman na mga nating lahat. Oh, by the way, ang ating The Price is Rise Overload at isa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Another break is in here. Magbabalik ba tayo with more of those hits? Bago tayo magbalitaan ha. Kaya naman, standby lang mga sweethearts. Heart.
1: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, destabilization plot kaugnay ng impeachment ni VP Sara, pinabulaanan ng DND.
3: Senado lumilikha ng constitutional crisis sa pagprotekta kay Bato ayon kay dating Senator Antonio Trillanes.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Interpol Red Notice, inilabas laban kina Bantanga, Dumlao at Atong Ang.
3: Headline sa ating balitang lokal, si Palco hinihinga ng kompletong eksplanasyon sa patuloy na pagtaas ng bill sa kuryente.
2: Samantala sa balitang lokal pa rin, mga atleta sa Cagayan de Oro, mariin ang paghahanda o matindi ang paghahanda sa palarong pambansa.
3: At Clenro incentive para sa dalawang barangay sa syudad, patuloy na nakabinbin.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, adolescent-friendly facility sa Misamis Rental, pinalakas naman laban sa teenage pregnancy.
3: Headline sa ating balitang Bukidnon, Valencia City Agriculture Office, nagbabala. Nagbabala sa posibleng tagtuyot dahil sa El Nino.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, CHO sa Malaybalay, pinaigting naman ang paalala para sa Road Safety Month.
3: At job fair sa Bukso, Quezon, hatid oportunidad sa Mayo 14.
2: Sa ating balitang Mindanao, ilang kongresista sa Davao Region, pinatikos na sa pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte.
3: At headline naman sa ating balitang international, Iran, pinabulaanan ng ulat ng umano'y oil leak malapit sa Carrick Island.
2: Sa balitang international pa rin, Iranian Nobel Laureate na si Narj Mohammadi, inilipad sa ospital matapos atakihin sa puso.
3: Headline naman sa ating balitang sports, Japet Aguilar, balik aksyon matapos ang lung injury.
2: At sa ating showbiz balita, Gerald Anderson, nakatoon muna sa sarili matapos hiwalayan nila o sa hiwalayan nila ni Julia Barreto.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong puntang Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules. Pangatong araw po sa linggong ito. Mayo at 13 ngayong taong 2026. Sakala po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sakala po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Para sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga, una sa hanayin ng ating balitang nasyonal. Iniyag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na walang namamatang destabilization move, kaugnay pa rin ang impeachment case laban kay Sara Duterte at wala rin indikasyon na banta mula sa hanayin ng mga aktibong sundalo. Ay kay Chodoro, nananatiling non-partisan at profesional ang militar sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, karamihan sa mga retiradong opisyal at personal ng militar ay hindi sangkot sa anumang kilos laban sa gobyerno at patuloy na nakikiisa sa mga programa at seguridad na isinusulong naman ng DND. Samantala, inaasahang maisusumite na sa Senado ngayong Linggo ang Articles of Impeachment laban kay Duterte para sa nakatagdang impeachment trial matapos makuha ang suporta ng mayorya ng mga miyembro ng Kamara.
3: Samantala, inukasan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang liderato ng Senado sa ilalim ni Senator Alan Peter Cayetano na paglika umano ng isang constitutional crisis matapos bigyan ng protective custody si Ronald Bato de la Rosa laban sa tangkap-pag-aresto ng National Bureau of Investigation kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, umaasa siyang pansamantala lamang ang kasalukuyang liderato ng Senado upang maibalik umano ang katinuan at dignidad ng institusyon. Iginit din niya na walang legal na bisa ang Senate Resolution na nagsasaad na kailangan muna maglabas ng warrant ang lokal na korte bago kilalanin ang arrest order mula sa isang foreign tribunal. Binigyan din ni Trillanes na maaaring gawing basihan sa nakaambang pag-aresto kay De La Rosa ang Republic Act 9851 o ang batas laban sa crimes against humanity.
1: Heart FM, balita!
2: Aras sa atin, 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling kumaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Naglabas ng red notices ang International Criminal Police Organization o Interpol laban kina businessman Charlie Atong Ang, dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Police Official Rafael Dumlao III. Ito ang kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicar Rimulya. Ang red notice ay kahilingan sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang individual habang inihintay ang extradition o legal proceedings. Ayon pa sa DILG, patuloy pa rin pinaghahanap ang tatlong akusado sa kabila ng nationwide manhunt na kinabibilangan na mahigit 200,000 pulis. Sina Ang, Bantag at Dumlao ay may kanya-kanyang kasong kaugnay pa rin ng kidnapping, murder at iba pang krimen kabilang na ang high profile cases kagaya na lamang ng Percy Labid killing at Jack Ig Ju case. Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, nanawagan si City Councilor Enrico Salcedo ng mas malinaw at mas bukas na impormasyon mula sa Cagayan Electric Power and Light Company o Sipalco. Ito'y kaugnay pa rin ang mga ulat ng pagtaas ng singil sa kuryente. Sa kanyang special report sa regular session ng Sangguniang Panglungsod, binibigyang diin ni Salcedo na may ilang consumer na kahit mas mababa ang kanilang konsumo sa kilowatt hour, nakatanggap pa rin ang mga ito ng mas mataas na billing kumpara sa nakaraang buwan. Dahil dito'y iminungkahi niyang ipatawag sa committee hearing ang pamunuan ng Sipalco upang magpaliwanag at dinawi ng dahilan ng paggalaw sa singil sa kuryente. Ayon pa sa konsehal, dapat iyakin na ang anumang pagbabago sa electricity rates ay dumadaan sa tamang proseso kagaya na lamang ng publication, public hearing at pahintulot ng Energy Regulatory Commission o ERC bago ito ipatupad.
3: Sa hiwalay na balita, nakahanda na mahigit 100 kabataang atleta mula sa Cagayan de Oro na sasabak sa darating na palarong pambansa bilang bahagi ng DepEd Region 10 delegation. Ayon nito kay Romel Aklo ng DepEd Region 10. Ayon kay Aklo, na nanatiling malakas ang performance ng lungsod sa iba't ibang sports events kahit hindi nakamit ang overall championship noong nakaraang taon, partikular sa team sports gaya ng basketball, futsal at football na nagpalaki sa bilang ng mga napiling atleta ngayong taon. Patuloy rin ang pag-aanda ng mga coaches at sports coordinators upang mas mapalakas ang training, disiplina at readiness ng mga kalahok. Magsasagawa naman ng final preparations at mag-alis ang delegasyon sa Mayo 18 bilang pag-aanda sa pambansang kompetisyon.
2: Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Kinumpirma naman ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO Manager Elvisa Mabilin na dalawang barangay sa Cagayan de Oro, Barangay Pagatpad at Barangay Agusan ang hindi pa rin nababayaran sa ilalim ng Incentive Resolution Program ng lungsod. Ay kay Mabilin, naghihintay pa ng karagdagang pondo upang maipagkaloob ang insentibo sa mga performing barangay sa aktibo nagbabatupad ng solid waste management. Kabilang na ang garbage collection at segregation sa mga magitan ng Materials Recovery Facility o ito yung tinatawag na MRF. Lumabas din sa datos sa dalawa lamang mula sa 80 barangay sa lungsod ang lumahok sa naturang programa. Samantala, sinabi ni Barangay Pagatpad Chairman Gugoy Babaran na maabot na sa halos 1,000,000 piso ang kanilang claim sa CLENRO dahil sa halos 7 buwan na hindi pa nababayaran ang serbisyo para sa waste segregation.
3: Samantala, sa huling hanay ng ating balitag lokal, pinalakas ng Misamis Oriental Provincial Health Office o PHO ang kampanya kontra teenage pregnancy matapos maitatag ang 55 accredited adolescent-friendly facilities sa buong lalawigan. ayon kay Provincial Health Insurance Officer Dr. Ted Yu, layunin na mga pasilidad na ito na mas mapanapit sa kabataan ang mga serbisyong pangkalusugan, impormasyon at gabay upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Dahil sa datos ng probinsya noong nakaraang taon, na italang 12 kaso ng pagbubuntis sa edad na 10 hanggang 14 na taong gulang, habang 928 naman sa edad na 15 at 19. Patuloy ang paalala na pamalang panalawigan na mahalaga ang tamang edukasyon at access sa health services upang maprotektahan ang kapakanan ng mga kabataan.
2: Aras natin, alas 7:30 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat o International, kabilang na rin po dyan, ang ating balitang papalakasan ng sports at ang balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
1: This is Heart 92.7.
6: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
2: Aras natin, alas 7:33 na nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin tayo sa ating balitaan at patuloy pa rin kayo nakatutok sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ang Kalakang Bukidnon po ay nakikinig via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, dito naman sa Cagayan de Oro City, tayo po ay live pa rin napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa lahat naman ng mga naka-online, tayo po ay live na napapanood sa ating mga Facebook pages sa pamamagitan naman ng ating Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Magyari po lamang ay pag-like, pag-share at pag-follow na rin po ng ating page. Samantala, dito naman sa ating live, pwede po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at ng inyong mga pa-shoutouts. At yan, pibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itamang muli ang inyong mga orasan, alas 7:34 ng nagmamadaling umaga. At ang oras yan natin sa atin ng place ng New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pogcorp.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Sa inyo na, narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Nagbabala ang City Agriculture's Office ng Valencia City sa mga magsasaka. Kaugnay pa rin ito ng inaasang epekto ng El Nino na posibleng magsimula sa Hunyo. Inihigayat at tanggapan ang mga magsasaka na maghanda, palakasin ang produksyon at mag-imbang ng pagkain upang makabawas sa posibleng epekto ng tagtuyot. Ay kay City Agriculturist Connie Dalangan, sa panayam pa rin ang isang istasyon, base sa forecast ng PAGASA, mayroong 79% posibilidad na matinding tagtuyot sa bansa. Dagdag pa niya, posibleng bumaba ang ulan at tumagal hanggang unang bahagi ng 2027 na maaari maka-apekto sa susunod na cropping season. Dahil dito'y pinapayuhan ang mga magsasaka na samantalahin ang kasalukuyang wet season para sa pagtatanim ng palay, mais at gulay. Habang inihikaya din ng mga residente na mag-ipon ng tubig o magtayo ng water impounding para pa rin sa irigasyon sa panahon ng tag-init.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, naglabas ng paalala ang City Health Office sa mga residente naman ng Malaybalay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Road Safety Month upang mapalakas ang disiplina at kaligtasan sa mga kalsada. Hinimok ng tanggapan ng mga motorista at pedestrian na maging mapagmatsyag at responsable habang bumabiyahe upang maiwasan ang mga aksidente. Sa lansangan, kabilang ang palagiang pagsusuot ng helmet at seatbelt, pag-iwas sa overspeeding at reckless driving at hindi pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak o illegal na droga. Dagdag pa ng CHO, mahalaga ring tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ang kanilang motorsiklo o sasakyan bago bumiyahe upang makaiwas sa disgrasya. Ayon sa ahensya, malaking ambag ang kooperasyon at disiplina ng bawat mamamayan upang maprotektahan ang buhay at makabuo ng mas ligtas at mas maayos na komunidad sa Malaybalay. Discipline on the road saves lives, ayon sa CHO.
2: Aras natin, alas 7.37 na nagbabadaling kumbaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakatagdang ganapin naman ng Bukidnon State University ang annual job fair 2026 sa Mayo 14. Bukas po yan sa Books of Quezon Covered Court. Mag-isimula ang aktibidad alas 8 ng kumbaga at tatagal hanggang alas 5 naman ng hapon. Katuwang nila ang Department of Labor and Employment at DOLE, Department of Migrant Workers at Public Employment Service Office of PESO. Layunin na nato ng job fair na magbukas ng mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga graduating students, alumni at iba pang job seekers mula naman sa mga karating na lugar. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng updated resume at application letter para sa mga posibleng agarang interview o hiring on the spot.
1: Heart FM Balita.
2: 7:38 na nagmamadaling kumaga sa inyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, nandito naman ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Ilang kongresista ha sa Davao Region binatikos dahil sa pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating alamin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
6: Naging mainit na usapin sa Davao Region ang naging boto ng ilang kongresista na sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming taga-suporta ng Duterte family sa rehiyon ang nagpahayag ng pagkadismaya at bumatikos sa mga mambabatas na bumoto ng yes sa impeachment proceedings. Sa social media, umani ng samot-saring reaksyon na naging desisyon ng ilang kongresista mula sa Mindanao. May ilang residente na nagsabing hindi nila inasahan ang boto ng mga naturang opisyal, habang may iba namang naniniwalang bahagi lamang ito ng kanilang tungkulin bilang miyembro ng Kamara de Representantes. Samantala, nanawagan ang ilang lokal na lider sa publiko na manatiling kalmado at igalang ang legal na proseso. Patuloy pa rin sinusubaybayan ng rehiyon o asaryon ang mga susunod na hakbang ng Senado kaugnay ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Tegang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
2: Pinabulaanan ng Iranian Oil Terminals Company ang mga ulan tungkol sa umano'y oil leak malapit sa Karg Island, isa sa mga pangunahing oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Lumabas sa mga ulat matapos umano magpakita ang satellite o magpakita ng satellite imagery ng malaking oil slick sa karagatang nasa kanlura ng isla nitong mga nakaraang araw. Ayon sa chief executive ng kumpanya, nagsagawa sila ng masusing inspeksyon sa mga storage tank, pipeline, loading facility at mga oil tankers sa lugar. Ngunit wala silang natuklas ang anumang indikasyon ng tagas ng langis. Dagdag pa ng opisyal, wala rin naitalang oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center o MEMAC na nagsisilbing regional monitoring body laban pa rin sa marine pollution sa rehiyon.
3: Sa iwalay na balita, inilipat naman sa ospital sa Tehran ang nakakulong na Iranian Nobel Peace Prize winner na si Narj Mohammadi matapos sumano siyang atakin sa puso, 2 linggo na ang nakakalipas. Ayon sa foundation ng kanyang pamilya, pansamantalang sinuspindi ang kanyang sentensya kapalit na malaking piyansa upang mabigyan siya ng kinakailangang gamutan. Si Mohammadi na ginawaran ng Nobel Prize Nobel Peace Prize noong 2023 ay nakakulong dahil sa kanyang kampanya para sa karapatan ng kababaihan at pagtutol sa death penalty sa Iran. Iginiit ng kanyang foundation na kailangan siyang tuluyang palayain dahil nangangailangan siya ng tuloy-tuloy na pagpapagamot.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, babala ang Casa naman. Nagbalik na sa lineup si Aguilar Saneni, 386 panalo ng Ginebra kontra naman TNT Tropang 5G matapos mawala sa 3 laro dahil sa Nudo Media Testnum. O ito po yung Numo Media Testnum. O pagkakaroon ng hangin sa pagitan ng kanyang mga baga. Nakuha niya ang kondisyong ito natapos ang pagbagsak sa laro laban naman sa Blackwater noong Abril 24. Pagkatapos mabigyan ng medical clearance, agad siyang ibinalik no, bilang starter sa huling laro ng eliminations. Ay kaya Aguilar, mahalaga ang kanyang pagbabalik bilang paghahanda ng koponan para sa playoffs. Nagpasalamat din siya dahil hindi lumala ang kanyang kondisyon. Inaasa magiging dagdag lakas muli si Aguilar habang target naman ng Ginebra ang malalim na playoff run sa Commissioner's Cup.
1: Heart FM Showbiz Balita.
3: Inamin ng aktor na si Gerald Anderson na mas
2: anong inamin?
3: Inamin ng iyong pinsan na mas pinipili niya munang mag-focus sa sarili 8 buwan matapos ang hiwalayan nila ng aktres na si Julia Barreto.
2: Ayun, kinabahan ako dun sa salitang inamin ni Gerald
3: May aminin ba dapat?
2: Oh, naku.
3: Ayon sa aktor, kasalukuyan niya binubuo ang buhay na nais niya para sa susunod na 5 taon. Kaya nakatuon muna siya sa personal growth at career. Naghiwalay sina Gerald at Julia matapos ang 6 taong relasyon na kinumpirma noong nakaraang taon ng Star Magic at Viva Artist Agency. Samantala, isa si Gerald sa mga bida ng action series na Blood vs. Duty kasama sina Baron Keisler, Richard Gutierrez, Barbie Imperial at Bella Padilla.
2: Wala na namang jowa itong si Insan.
3: Wala. Bakante na naman si Gerald.
2: Bakante na naman. Insan, ano bang nangyayari sa'yo?
3: Parang hindi yata nagtuloy-tuloy yung kanyang yung kanilang love story ng isang volleyball player.
2: Si, itago natin sa pangalang Vanny.
3: Si Vanny Gandler.
2: Si Miss MVP.
3: Oo. Nag-signal ata yun eh.
2: Magaling mag-spike yan. Oo, si Vanny.
3: Magaling din mag-dive yun.
2: Ay, nako! Nako po! Magaling mag-dig.
3: Oo, mag-dig.
2: Nako, talaga.
3: At higit sa lahat, alam mo kung saan siya magaling.
2: Saan siya magaling?
3: Magaling siya mag-mine.
2: Ay! kasi...
3: Siyempre, volleyball
2: play. Saan maganda yun? Hot yan, ha? Si Vanny Gandler. Tama, kaya lang, lalaki ng mga braso.
3: Ikaw ba naman eh?
2: Pag nag-aaway
3: ka ng bola eh. Yeah,
2: pag nag-aaway kayo, sigurado lumayo-layo ka na.
3: Baka ikaw ay mas spike-an.
2: Mas spike-an ka, siguradong mahihilo ka talaga. Anyway, si Gerald Anderson, insan ano ba? Talagang sa lahat ang magpipinsan, ako lang talaga ang pinakamatino.
3: Andyan
2: din yung
3: isa mong pinsan, si Richard.
2: Si Richard. Ayan, yan naman si Insan Richard. Meron namang Barbie Imperial yan. Diba? Ang tanong lang dyan, hanggang kailan yan sila ni Barbie? Alam mo naman yan, alam mo din yung pinsan kong yan. Diba? Talagang hindi rin nahihinto yan.
3: Ay, nalala ko lang kasi dati daw, naugnay din si Gerald dati. Kaya no, yung napabalita natin lately na si KD.
2: Sino?
3: Si KD.
2: Si Kim Do?
3: Kim Do.
2: Si Kim Domingo?
3: Oo, napapabalita din sila dati.
2: Aba.
3: Kasi ano daw eh, may mga common friends itong dalawa.
2: Aba! Aba, ay, sinabing nag-date daw.
3: Parang ganon, pero... Ganun. Wala pang kumpirmasyon. Eto naman kasi si ano. Alam mo ba kung ano yung source ng mga balita ngayon tungkol sa showbiz?
2: Sino?
3: Etong si ano, si Zian.
2: Zian Gaza.
3: Ang galing naman.
2: Hindi, si Sian Gasang. Marami din kasing friends yan, celebrities yan.
3: Yes.
2: So, manamang, ini-squill din ng mga celebrities yan sa kanya. Tapos, alam mo na, di ba? Kaya chinichika niya.
3: Maraming din siya mga ano eh. O yung mga, hindi lang siya showbiz ha. Ngayon din, politika naman din siya.
2: Nako po. Talaga, speaking of politika ha. Umiinit po yung eksena sa Senado.
3: Umiinit.
2: Yung pag-i-stay ba sa Senado ni Senator Bato de la Rosa, eh hanggang ngayon extended?
3: Parang extended ata. Kasi ang alam ko, hanggang sa nandun siya, hindi talaga siya
2: pwede.
3: Pwede
2: makuha. Kaya pala no, pinakita, merong nakita ko sa social media.
3: Mm-hmm.
2: Parang ina-expect naman daw talaga ni Senator Bato yun. Alam mo kung bakit?
3: Oo.
2: Kung makikita nyo daw sa paghabol, nung hinahabol siya dun sa CCTV, may mga dalang maleta.
3: Alam ko, anticipated.
2: Oo, may dalang maleta.
3: Oo.
2: So, ibig sabihin, parang na-expect na, okay, lodging house / Senate.
3: Well, we can never can know. Unless sasabihin nila. Pero matindi at maraming opinion, ang dalawang partido naman, which is yung side ni Senator Bato de la Rosa at ng NBI. Eto pa, meron akong nabasa kahapon.
2: Umamin din?
3: Itong si dating Senator Antonio Trillanes. Sinabi niyang hindi naman talaga yun ang habol kay Senator de la Rosa ay hindi daw yun NBI agents, kundi tauhan niya.
2: Hindi ko na maintindihan kung ano ba nangyayari talaga sa Pilipinas. Natatawa na lamang ako habang nanonood. Dumagdag pa talaga itong may mga sumasawsaw ng mga artista.
3: Ito din.
2: May mga vloggers din ako napanood, ha?
3: Mm-hmm.
2: Talagang present kayo dyan sa komisyon na meron sa Senado. Content din o talagang support?
3: Sana lang no, sa bawat galaw natin tungkol sa pagbigay ng impormasyon regarding sa nangyayari, ay isa lang yung ating isipin, ang makapagbigay ng malinaw at ito talaga, totoong impormasyon sa ating kapwa Pilipino. Kasi wala tayo doon eh.
2: Kaya nga.
3: And for us to know what's happening over there is through media.
2: Talaga naman.
3: Ito mga vloggers na ito, may mga sources din naman sa loob. Pero kailangan natin ng totoo at malinaw na impormasyon.
2: Good thing na meron mga nagla-live.
3: Maganda bagay yan.
2: Yung mga may nagla-live kasi walang edit, walang putol-putol.
3: Alam mo ba din, kahapon, malaking issue din ang pagsigaw.
2: Hoy, nako! Hindi kayo si Sharon ang pinag-awayan nila? Hindi kayo si Shawi? Diba?
3: Parang may mga unfinished business.
2: May mga nabasa ko sa social media, kaya daw nagtatalo. Nagkakaroon. Na pagtatalo si Senator Robin at si Senator Kiko.
3: Dahil
2: daw kay Shawi.
3: At maganda din yung alam mo, yung naging mediation ni Senator Legarda sa kanila. Kasi sinabi niya.
2: Gusto ko yung
3: Yung
2: paghawak niya sa mukha ni Robin, ha? Nakita mo yun?
3: Nakita ko yun.
2: Gusto ko yun, ha? Gusto ko yung paghawak. Ano ba? Tama na.
3: Yung hindi nga ni... Di ba ayaw makipagkamay ni Senator Robin? Kasi binigyan naman na, in fairness sa mga senator natin, talagang nasa gitna sila sa dalawa. Wala silang pinanigan. Lahat sila kinausap yung dalawang partido.
2: Well, the good gentleman... alam mo, napanood ko.
3: Of Camarines Sur.
2: Alam na alam to ni Papa Ru. Alam to ni Papa Ru na nanonood ngayon. Yung dating video ni Robin Padilla at saka ni Richard Gomez. Na ang nasa gitna nila si Philip Salvador at saka si Jingo Estrada din yata.
3: Ano nangyari doon?
2: Nagkaroon, ang pinag-awayan din nila doon, sasawi din.
3: Grabe na.
2: Na biglang sumikwat. Yun talaga, sumuntok talaga si Robin Padilla ron.
3: Nasuntok ba?
2: Oo. Parang iniintay ko nga kamo. Sabi ko, parang ganun-ganun na naman yung diskarte, ha. Yung kanyang yung posture niya, parang ganun na naman.
3: Saka ganun siya eh. Yung dalawang kamay niya nasa...
2: Ganun din siya dun eh. Ganun din siya dun. Nakahawak, nasa bulsa din yung kamay niya.
3: Bigla nakaano na pala, nakabuelo na eh.
2: Buti na lamang.
3: Naghahanap lang ng
2: Buti na lamang at iba na.
3: Yes.
2: Nagpigil talaga si Binoy, ha? Sen, ha?
3: Ang importante naman ay sana tingnan nila kung ano yung nakakabuti sa mamamayang Pilipino. Kasi tama naman si Senator Alan Peter Cayetano, madami pa ang problema ng Pilipinas kaysa sa mag-focus sa mga bagay na pwede naman o may mga batas naman na pwede nating gamitin para masolusyonan.
2: Correct. Sige, abang-abang lang tayo, bantay-bantay tayo. At siyempre, abangan din natin, sino ba ang susunod na makakarelasyon ni Gerald Anderson? Aba!
3: Kaabangan din yan, kung sino.
2: Excited din ako, baka si Vanny Gandler na yan. Boto ako kay Vanny, ha? Para sa minsan ko.
3: How about Bella?
2: Matagal na kasi yan si Bella.
3: Nakakahiwalay din to ng kanyang boyfriend.
2: Tagal-tagal na rin. Sana noon pa, di ba?
3: Correct.
2: Mga fresh-fresh pa sila. Mga bata pa. Yes, anyway, yes. Sige, maraming salamat sa Chika para sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM. Anong Martes?
3: Miyerkules na.
1: Heart FM. Showbiz Balita.
2: 10 minuto bago sa mga pitang alas 8 ng umaga, narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: At narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsadana. Sa ligyan natin si HBG Jay Tagalog Tuts ng Abdullah Kim Taxi. Jay, magandang umaga.
7: Yes, partner. Good morning. Sa mga oras ito, parami ang mga sasakyan. Tumakasakyan nyo sa kalsadan. Sa ating area sa Palmin, medyo may kalwangan pa dyan. Sa Patag, pa rin. Okay naman ang dami na traffic natin nyo ng sa highway na kaluwag at ang makalusot niya ito sa pagpunta sa NHA, okay naman, maayos naman. At oras na ito, talagang marami nga madali, kaya kunting ingat-ingat tayo sa mga motor na marami mga madali kayo.
2: Oo nga, ingatan ha. Anyway, may pasayero ka ba sa oras ito?
7: Meron. Meron akong pasayero sila, ma'am.
2: Ayan, marami salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBG J. Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
7: Ayan ang latest situation ng mga kasada ng aking matahari sa ngayon. Heart Kasada Group, J. Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, World Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin.
2: Para sa ating 7 minuto bago sumamit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules. Bilis ang araw, ha? Dalawang araw na lamang.
3: Midweek na tayo.
2: Dalawang araw na lamang.
3: Kaching-kaching na.
2: Mawawala na naman yung uhaw ng mga... Ano mga mister?
3: Malapit na, dalawang tulog na.
2: Dalawang tulog na lang, ha? Mag-view battles na naman.
3: Ay!
2: Yung mga mister, ganyan ang mga mindset pagsasabot ng sweldo, eh.
3: Oh.
2: Anyway, sabantala, balikan po muna natin, ha? Ang ating mga headlines sa araw na ito.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang National Destabilization Plot. Kaugnay ng impeachment ng VP Sara, pinabulaan na ng DND.
3: Senado, lumilika ng constitutional crisis sa pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa ayon kay dating Senator Antonio Trillanes.
2: Sa balitang national pa rin, Interpol red notice inilabas laban ginabantang Dumlao at Atongang.
3: Headlines sa ating balitang lokal, si Palco hinihinga ng kompletong eksplenasyon sa patuloy na pagtaas ng bill sa kuryente.
2: Sa balitang lokal pa rin, mga atleta sa Cagayan de Oro Marina paghahanda sa palarong pambansa.
3: At Clenro incentive para sa 2 barangay sa CDO patuloy na nakabinbin.
2: Sa balitang lokal pa rin, adolescent friendly facility sa Misamis Oriental pinalakas laban naman sa teenage pregnancy.
3: Headlines sa ating balitang Bukidnon, Valencia City Agriculture Office nagbabala sa posibleng tagtuyo dahil sa El Nino.
2: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, CHO sa Malaybalay pinaigting ang paalala para sa Road Safety Month.
3: At job fair sa Bokso, Quezon, hatid oportunidad sa Mayo 14.
2: Samantala, sa ating balitang Mindanao, ilang kongresista sa Davao Region pinatikos dahil sa pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte.
3: Headline sa ating balitang international, Iran pinamulaanan ng ulat ng umano'y oil leak malapit sa Karg Island.
2: Sa international pa rin, Iranian Nobel laureate na si Narj Mohammadi inilipad sa ospital matapos atakihin sa puso.
3: At balitang sports natin, Japet Aguilar balik aksyon matapos ang lung injury.
2: At sa ating showbiz balita, Gerald Anderson nakatuon muna sa sarili matapos hiya sa hiwalayan nila ni Julia Barreto.
1: Heart FM Balita.
2: Para sa ating ngayon, 5 minuto bago sumamit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
3: May buntag. Ito may ano, maghi lang tayo, mag-good morning.
2: Mm.
3: Sa kamukha din ni Gerald Anderson.
2: Sino yan?
3: Sir Ron Afable ng Cardmasters.
2: Magandang umaga, Sir Ron.
3: Magandang umaga, Sir Ron.
2: Si ano, Sir Bernie Diatras, magandang umaga. LGU ha, ng CDO. Si okay, Mayor Clarex, good morning.
3: Uy, good morning. Good morning, Mayor.
2: Sir Bernie.
3: Sa lahat ng mga nasa City Mayor's Office, at City Agriculture's Office,
2: yun?
3: City Information Office, ay nakikiligyan sila. Maying buntag, thank you for listening.
2: Ayun, no? Sa DA, di ba?
3: Oo. Nakikiligyan sila.
2: Sa atin. Oo. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga puno dyan.
3: Nga naman, eto maing buntag kay Maricor Modesto. Good morning, Heart FM. Shoutout sa mga taga-Bunbon nga mga kaibigan niya.
2: Bunbon!
3: Magandang umaga.
2: Yan, si Christopher Palangka. Sino yun? Paterna Pangka. Magandang laki ng katawan niya si personal pag nakita niyo. Oh, grabe. Ang laki ng mga biceps niyan.
3: Ay, grabe.
2: Oo.
3: I can attest.
2: Oo.
3: Ayan. Marmans, may buntag po si Ate Marmans. Manzano Compound, magandang umaga.
2: Susan Kage, magandang umaga. Ayan, na always ang kasubaybay sa inyong program.
3: Ah, magandang umaga din kay, uy, ito ang Gales family. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Mami Elaine, Ma'am Jeline, Sir Nicolas, Sir Glenn, may buntag. Thank you sa inyong laging pakikinig.
2: Dexter Lagura Nahial, may buntag Hard FM. Shoutout sa Rica Blanca family, mga Manlamonay. Oh, Don Carlos Buginon, o sa kanyang asawa daw. Si Ian Joy, uban sa iyang katabang na si Hazel, na nag-repack sa among baligyan na kasama kay Ngalami Kayo, Macaroons, na wala pa namo na tilawan. Ganos akaha.
3: The taste is to believe nga tayo dito. Oh, Sir Elner Abnay Oclaret, magandang umaga. Shoutout sa kanya anak at
2: thesis.
3: Ah, Odarit pala.
2: Odarit,
3: Si Renz at si Sheila Tirado. Ayun. From Damulog. Maraming salamat.
2: Magandang umaga. Mad Jam, magandang umaga ha. MCDT Taxi, nangikinig sa atin. Mula paglabas hanggang pag-uwi. Sana manalo na sa overload.
3: Hoy, abang-abang kayo ah sa lahat ng mga taxi drivers natin na may entry na dito. Mm. Abang-abang kayo. January Sabilina from Upper Canituan, magandang umaga.
2: Linlin Lago Roa. Mga taga-Bayabas ito. Hoy, may nakadaog diha sa may Bayabas sa. Mamaya. Babasahin ko ulit yung pangalan.
3: Eto, si June Ross ng Bulwa ng JL Flower Shop. Magandang umaga. Maraming maraming salamat.
2: Ayun o. Rene Cadenas watching from Baramang sa JL Flower Shop.
3: JL Flower Shop.
2: Naku.
3: Si Lola Lalang naman dyan sa Hanapulan, Claveria. Magandang umaga, Lola. At ni Fetty On. Magandang umaga.
2: Si Annabel Cabuyan Tabano. Magandang umaga po sa inyo. Ami Balumadras. Magandang umaga din. Happy Fiesta!
3: Uy, Fiesta!
2: Our Lady of Fatima! Kung sa'y handa di ha.
3: Oo, pupunta kami, Mami. Oh. Good morning kay Mayor Miles.
2: Kumusta ba yung mga morkon nato di ha?
3: Itong mga... Talami, oy. Humba.
2: Matagal na ako din nakakain ng imbutido ha.
3: Baka naman. Oh, Edna Bongat Basadri Ubatay. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning, good morning.
2: Si ano, si Beth, Happy Dogo Family at Akain Family mula sa may Punton. Magandang umaga.
3: May buntag. Eto si, eto hindi nakikita dyan eh. Dito na lang ako. Balihin ko dire. Tutski Ligaspi, magandang umaga. Dyan sa may Tutski Car Wash Kibawi. Lagi nakatune in.
2: Si ano, Edna Bongat Basadri Ubate. Magandang umaga ha.
3: Good morning. Eto si Mami Gemma Palakat Pupos. Dyan naman sa may Pro 4 Zone 10 Upper Carmen. Gloria Panel, si Vicky Dagos, Erlinita Dalos, Baby Peralta, Queenie Bernaldez, Nini Dadios, Michelle Pusingan, Rosita Sandingan, Lina Zamora. Yan, magandang umaga. Thank you po sa lagi pakikinig.
2: Ayan, sige, basahin mo pa.
3: Ito si Mami Roxanne Macha, dyan naman sa Kamamanan. Happy Fiesta kay Sir Lorimer Sakala.
2: Uy.
3: Magandang umaga, ha.
2: Uy, nag-text yung ano, pasahero ni HBGJ. Sabi niya, Gesli Lambaco. Shoutout kay Sir J. Tagalog. Nasakyan namin, taxi niya. Naka-timing, nagre-report siya.
3: Ay, maganda umaga.
2: Salamat po, nahahawa na rin sila sa Heart FM Mania. Thank you po.
3: Magandang umaga, Mami Marilyn. Magandang umaga, Mami Marilyn. Thank you for listening. Giselle Lambaco. Ay, eto na pala yung kanina.
2: Oh.
3: Oh. Si Welly Macha, pinapabati ni Mami Roxanne. Si Ate Karen Torres, magandang umaga. Shout out sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Sa kanyang hon na si Melpis. Oo, na nagtatrabaho dito sa motor shop sa Carmen.
2: Hi, hon.
3: Maraming salamat. At si Mami Lilian Gayev. Oy, Barangay 17, dumadami tayo dyan.
2: Maraming salamat po. Alright, oras natin. Uy, eksaktong alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castilla ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag din balita.
3: Nel Arsiaga.
2: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance, karong